0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Good morning, isang magandang malusog at masaya umaga sa inyo lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa programang School on the Air. Kasama ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang umaga. 8 a.m. na naman at sa loob na isang oras, 8 to 9 a.m. kasama nyo kami dito sa School on the Air. Batiin rin natin sa Master Control na riyan si Miss Camille Umali. Magandang umaga. Aalalayan din tayo sa loob na isang oras ni Miss Ian. Ayan, good morning. Alas 8 hanggang alas 9 na umaga, samahan nyo kami at hatid namin ang mga segmento na tsak na inyong kagigiliwan at mga aral ngayong umagang ito. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, ang ating mga kulitan, inaanyayahan ko muna kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms natin. Mga bata, i-like na tayo sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube at X. Kung may mga katanungan naman kayo sa amin, pwede rin mag-email sa radyomagazine@gmail.com. And also, sa lahat ng mga bulilit natin dyan, sabihin na kina mommy and daddy na i-download ang PBS receiver. Kasi kahit wala kayong radyo, kayo ay nasa biyahe, pwede nyo pa rin mapakinggan ang mga programa natin mula umaga hanggang gabi. I-download lang ang PBS receiver available sa Google Play Store and Apple Store. Libre lang ito basta meron kang internet connection. Kaya ano pang hinihintay? Mag-download na!
2: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Bukod sa akin, batiin din natin at makakasama natin ngayong umagang ito ang inyong best friend dito sa School on the Air. Wala iba kung hindi si Enggoy. Maganda umaga, Enggoy! Ayun, good morning sa iyo, Enggoy. At talagang poging-pogi ka sa iyong bagay pala sa iyo ang green.
8: Yes.
1: Yung mga ganyang kulay, parang pastel color ay bagay kay Enggoy. Kamusta ka, Enggoy? Ikaw ba ay nag-breakfast na?
8: Ay, okay naman po.
1: Okay naman, ayun. At ngayong umagang ito, Enggoy, naku ha, meron tayong sorpresa sa mga kaibigan natin dito sa School on the Air dahil meron tayong special guest for today. Yes, meron tayong special guest ngayong umagang ito para naman maturuan ng mga bata natin yung tinatawag natin na personality development.
8: Ay,
1: ano ba ang pagkakaunawa mo, Enggoy, sa personality development?
8: Personality development, dapat mayroon kang confident.
1: Ayun, pa tama, diba? Tama, yes. At kapag sinabi mo kasi na personality development, ito talaga yung naguhubog sa'yo, sa kung paano ka makikihalubilo sa ibang tao,
8: yes.
1: Kung paano mo titingnan ang iyong sarili, at ang mga bata, dapat sa murang edad nila, natuturuan na sila ng personality development. Kasi yan yung foundation, para pagdating nila ng adulthood, mas alam na nila kung paano i-handle yung iba't ibang sitwasyon sa buhay.
8: Ay, tama. Yan yung tinatawag na interaction.
1: Tama ka dyan, Enggoy. So, ang dami natin mga keywords ngayong umagang ito. At para tulungan tayo na mas himayin ito at mas mapayuhan ng mga bata, makakasama natin live dito sa School on the Air ngayong umagang ito, isang parent-child teen specialist. Walang iba kung hindi si Miss Gina Prohorov. Magandang umaga, Miss Gina!
8: Morning,
1: welcome dito
8: welcome
1: po!
8: Welcome sa School on the Air!
1: Sa School on the Air. Good morning, Miss Gina! Nasa linya na ba natin? Ayan, si Miss...
9: Magandang umaga!
8: Ayan! Good morning, Miss Gina!
1: Good morning sa iyo, Miss Gina. At nagpapasalamat po kami dahil kahit na super early, sobrang aga, ay napaunlakan niyo kami dito sa School on the Air. Maraming salamat.
8: Wow, si Ma'am naka-Filipiniana din.
1: Yes! Yeah. Oo nga. At Miss Gina, kanina pinag-uusapan namin yung personality development kasi isa lamang ito sa marami na tinuturo po ninyo sa inyong platform. Pero bago natin na pagtuunan ng pansin ito, Miss Gina, gusto muna naming alamin, kailan ba nagsimula yung career ninyo bilang parent child teen specialist at bakit ito yung napili ninyong karera?
9: Okay. So dati pa kasi nasa Cora Doloroso Career Center ako sa Makati. Mm-hmm. For 9 years nagtuturo ako ng personality development talaga.
1: Uh-huh.
9: Tapos nung pagdating ng COVID, di pa syempre lockdown tayong lahat.
1: Mm-hmm.
9: Naisip ko ano kayang pwedeng gawin na makatulong kahit paano. So online, syempre ang mga bata, mga estudyante nasa bahay lang, tapos maraming parents tumatawag na, "Ma'am, teacher, paki ano naman, turuan mo naman yung anak ko, nagkakaproblema na ako dahil ganun. So, inumpisahan namin yung mga courses online. Yun. So, kahit online siya, ginawa ko yung mga workshops para masaya, para matututo sila ng iba't iba. Kunyari, yung mga daily habits, yung tungkol sa bakit kailangan mag-aral, bakit kailangan makinig sa mga magulang, bakit ganon. So, hanggang sa maya-maya, meron na kaming mga one-on-one. So, one-on-one, doon ko nakita na ang dami palang problema na hindi lang dahil sa bata, pero dahil hindi naturuan ng mga magulang. Kaya nagkakaproblema. Nagkakaproblema na malaki na sila.
1: Ayun, doon pala nagsimula yung career path ni Miss Gina sa kung paano siya nag-focus talaga na matulungan yung mga bata. And ito ay ginagawa niya virtual, online talaga.
8: Online.
1: Yes, kaya mostly ng mga workshops and tutorials niya ay online na buti hindi naman ganun kahirap na na-absorb ng mga bata, Miss Gina, lahat ng mga lessons na binabahagi ninyo sa inyong platform.
9: Yes. Workshop style kasi sila.
1: Workshop,
9: so, pag topic kami, kunyari tungkol sa time management or paano maging mas mabilis. Kasi di ba karamihan, may mga bata na mabagal magsulat, mabagal tumilos, kahit tumayo, mabagal. Yung ganon. So, ginawa kong workshop style na right in front of me, napapanood ko. Tapos nakagamit kami ng timer. May timer sila palagi. Kaya natututo sila na bilisan ang gagawin nila. Para kung sa kanilang regular school, kung meron silang seat work, natatapos nila. Hindi yung iuuwi pa na maging homework.
1: Ayun, yun pala yung technique doon sa kung paano mas ma-absorb ng mga bata yung mga itinuturo sa kanyang platform.
8: Okay, ano pong kadalasang workshop o tutorial ang inyong ibinabahagi?
9: Iba-iba. Kasi sa personality development course, iba-iba yung subtopics. Kunyari, time management, tapos prioritization skills. Anong pipiliin mo? Maglaro o mag-homework? Maligo o kakain? Yung mga ganon. So, at least, bawat topic, meron silang workshop para makita nila sa sarili nila, ay, mabilis ako, or ay, mabagal ako, or mali pala yung decision ko. Pinapa-ano namin sa kanila na sila mismo, nakikita nila yung mali nila, yung kanilang, ay, pwede palang ganito. Kasi pag panay parent ang nagsasabi, ang bagal mo, ang ganon mo, ganon. Minsan, hindi pumapasok sa isip nila na, oo nga, mabagal pala ako, or ganon. Yeah. At saka ang importante kasi, kusa na maintindihan nila na dapat pala ganito. Kasi, nire-relate namin sa kanilang ambisyon o anong gusto mong maging paglaki mo. Kunyari, doctor, o kunyari, piloto, o kunyari, gusto kong maging engineer. Okay, so, paano yan kung mabagal ka? Paano yan kung panay si mama ang gumagawa ng homework mo? Kailangan mismo ikaw. Kasi kunyari, sabihin niyang doktor, Mm-hmm. Sinasabi ko, napakagandang ano yan, trabaho, dahil nakakatulong ka na gumaling yung isang nanay, gumaling yung isang tatay, o yung bata makabalik sa school, makaganon. So, pag hindi mo ginawa yung mga homework mo ngayon, paano ka tatanggapin sa College of Medicine maya-maya? Mm-hmm. O hindi na pwedeng si mama ang gagawa ng homework doon or gagawa ng entrance exam mo, ikaw mismo. Mm-hmm. So, ngayon pa lang, pinaparealize namin sa mga bata na pag may ginawa sila or may dapat gawin, ito ay para sa kanilang sarili. Hindi para maging masaya si mommy, maging proud si daddy, hindi lang yun. Mm-hmm. Siyempre, maging proud sila, pero dapat yung bata na iintindihan niya. Mm-hmm. Na ito pala yung mga dapat gawin habang lumalaki ako. Mm-hmm.
1: It's more of ano, no, mind conditioning din. Kumbaga, kung paano dapat mag-isip yung mga bata, i-guide mo sila. Kasi yung mga bata, hindi naman ganon sila structured, ano, yung kanilang utak para maintindihan ang mga bagay. So, umaalalay si Miss Gina kung paano mapaprocess ng bata yung kahalagahan ng pag-aaral, ng disiplina, at ng marami pang iba. Samantala, Miss Gina, no, habang binabanggit nyo po ito, minsan kasi may mga magulang na hindi sila open sa ganitong workshops o kaya tutorials kasi parang feeling nila, we know what's best for our kids. Yung mga bata naman, hindi rin sila ganun ka-open sa ganitong workshop kasi ang isip naman nila, eh, bata ako eh. So, kumbaga parang kailangan kong maglaro. Kailangan kong mag-happy-happy. Ano po ang masasabi ninyo, Miss Gina, tungkol dito? Bakit ba mahalaga yung mga formal classes kagaya ng mayroon po ang inyong mga trainings? Go ahead po.
9: So, totoo yan. May mga parents na akala nga nila, ay, online pala yan. Baka yung bata hindi matuto or baka ba-bored o kaya ganun. Eh kung tutuusin, kahit face-to-face na klase, may mga bata na hindi nakikinig, correct? Mm-hmm. Pero sa feedback ng mga parents namin, mas excited pa daw yung mga bata mag-attend sa mga workshops namin online kaysa kung papasok. Sa amin kasi, handa na daw sa feedback ng mga parents na teacher, napaka-excited nilang pumasok sa klase mo. Pero kapag regular school, hirap na hirap kami pabihisin, mag-uniform. Pero pag ikaw, oh, time na, Teacher Gina is already there. Ganun-ganun. Tapos excited sila sa kanilang mga workshops. Okay, that's one. Number two, totoo yan. Hindi lahat ng mga magulang nakikita ang kahalagahan ng pagturo o pagsanay sa mga bata. Minsan, they would say, eh, hayaan ko na yan. Laro lang siya ng laro, okay na yan. Tuturuan ko na lang pag maging 11, pag 12 years old. Kaso lang ang naging problema dyan. Hindi si nanay na gumawa ng mga bagay-bagay. Tulad ng kunyari, maghugas ng sariling pinggan. Hmm. O kaya mag-ayos ng kanyang sariling kama. No? Kahit hindi perfect, basta nasasanay siya na parte ito ng buhay. Hmm. Na kailangan ito yung mga basic na gagawin. Pag hindi si nanay ng ganon, tapos 11, 12 years old na, sasabihin ng nanay, oh, ang laki-laki mo na, hindi ka pa rin marunong mag-ayos ng ikama mo, o hindi ka pa rin naliligo. Dahil hindi si nanay nung maliit pa. Ang dami kong one-on-one cases na matitindi ha, grabe yung emotional gap nila with the parents.
1: Ooh.
9: Tapos may mga feedback ako, sabi ng isang bata, kasi teacher, palagi na lang akong sinisigawan, pinapagalitan dahil hindi daw ako marunong ng ganito, ganon. Eh, bakit dati hindi naman ako naghuhugas ng plato? Tapos ngayon na 12 years old na ako, bigla akong papahugasin. Bakit ako maghuhugas ng plato? Ayan, di ba yung ganon? Mm-hmm. Na nagkakaroon ng conflict na parang nagugulat, nabibigla rin yung bata. So, ang dami na may mga cases na iba't iba na pag tiningnan mo yung root cause, masasabi mo dapat nung maliit pa, dahan-dahan, sinanay na siya na may oras para sa lahat. Meron kaming 3 general rules na sa umpisa ng klase, namin sa kanila. Tulad namin, rule number 1, may oras para sa lahat ng bagay.
1: Mm-hmm.
9: So, sabi ko sa klase, di ba, may oras kayo sa math, maya-maya may science kayo, maya-maya may oras kayo na kumain, tinatawag nating recess or break time or lunch time.
1: Yes.
9: Di ba, hindi ka pwedeng kumain habang nagmamath. Hindi ka rin pwedeng makikipagdaldalan sa kaklase mo kung hindi pa break time. Diba? Kung science, science. Kung PE naman, sumunod ka. Kung sasayaw ba kayo, exercise ba kayo, hindi ka dapat natutulog sa classroom. So, ang example namin, always sa klase, sinusunod natin yung schedule. So, pagdating sa bahay, may oras para sa lahat. Mm-hmm. May oras maligo.

0: bakit hindi mo gawin muna lahat para wala nang manggugulo sa iyo. So yes, ganun yung natutunan nila. So rule number one. Rule number two, there's a place for everything. Mm-hmm. Pag may kinuha ka na isang gamit, ibabalik mo kung saan dapat. Ang maganda dyan, walang kalat. Yes. Wala nang sigawan na, "Ma, nasaan yung ano ko, Ma?" Wala nang ganon. Meron kayong peaceful na tahanan dahil alam mo rin. At saka, nakakatulong ka rin sa bahay. Hindi yung kalat mo, si mami pa pag uwi galing sa trabaho, siya pa yung namumulot ng mga kalat mo.
1: Exactly.
0: Ikaw mismo.
1: Yes.
0: Dapat alam mo. Diba? Tingnan mo, saan mo ilalagay yung iyong sharpener, pencil sharpener or eraser? Diba sa pencil case? Hindi mo lang basta ilagay sa bag kasi matatagalan ka maghanap. Diba? Pencil case muna, tapos ipapasok mo yung pencil case sa bag mo. Diba dapat ganun? Yes, teacher. Oh, so, ganun dapat. Ang kutsara tinidor, dapat ba nasa ibabaw ng TV? Ang rubber shoes, dapat ba nasa ibabaw ng kama? Oh, yan. Yung basa mo ng tuwalya, saan dapat ilagay? So, in other words, they already have that accountability na dapat alam ko yung gamit ko saan ilalagay. Tapos, tinuturo namin, kayo yung tutupi ng mga damit mo, ikaw rin ang maglalagay sa cabinet. Anong kagandahan dyan? Pag may hinahanap ka, alam mo saan mo linagay. Hindi na yung tipong, "Ma, eh si mama nagluluto." Tapos sisigaw ka, "Ma, nasaan yung hoodie ko? Yung blue." O sasabi naman ni mama, "Nagluluto pa ako, hanapin mo dyan." "Ma, bilisan mo na, malilate na ako." "Sandali, nagluluto pa." O, ayan, nagsisigawan kayo sa ganon. Pero yes, kung alam mo saan mo linagay, madali na, wala kang problema. Si mama naman, hindi na didistorb po. So, that's rule number two. Ang last, rule number three, do the right thing at the right time. Kung oras ng kumain, kain ka with the family, hindi ka pwedeng nagagadget habang nandyan kaharap ng pagkain at kaharap mo yung pamilya mo. Pag oras ng matulog, matutulog na. Hindi na pwedeng mag-extend ka pa ng gadget mo. Pag oras ng science, huwag kang mag-drawing ng kung ano-ano dahil ayaw mo sa science. Makinig ka kay teacher ng science, tapos mag-cooperate ka, sundin mo. O, yun yung mga three rules na naiintindihan nila. So, tapos pinapagawa namin sila ng schedule, o anong gagawin mo sa ganitong oras, ganun. Tapos doble yan, two copies. Isang copy sa bata, isang copy sa parents, at pinupost para susundin lang nila yon.
1: Yeah.
0: Pati yung mga magulang, natuturuan rin. Pag hindi pa oras na maligo, huwag ka nang magre-remind. Hayaan mo yung bata na babasahin niya yung schedule niya at susundin niya.
1: Mm-hmm.
0: Yes, ma'am.
1: Ayun, ano? So, lahat talaga ay naka-structure, may outline para mas maunawaan at mas sundin ng mga bata. So sana yung mga bulilit natin na nakikinig ngayon para may mga ideas na kayo sa everyday na ginagawa ninyo, di ba?
0: Mm-hmm. Okay. So ipasok ko lang yung workshop. Kunyari, yung workshop sa there's a place for everything, there should be. So pagkatapos niyan, konting short lecture lang na ganun. Pagkatapos niyan, may workshop kami. Ano yung workshop sample? Kunyari, merong 10 bagay na ipapakuha ko.
1: Yes.
0: Kunyari, medyas, kuha ka ng toothpaste, toothbrush, kumuha ka ng libro, kumuha ka ng tuwalya, kumuha ka ng hanger. So yung 10, ano, kukunin nila yon sa kanilang mga bahay, tapos nasa in front ng camera. O, nasaan yung tuwalya, nasaan yung ganun, pinapakita nila. Okay, next. Ikalat mo sa kwarto mo ngayon. Ikalat mo, ilagay mo yung iba sa ibabaw ng kama, yung iba sa ilalim ng kama, yung ikalat mo lahat yan. Okay. Teacher, tapos na. Okay, very good. O ngayon, magta-timer tayo. Now, ibalik nyo kung saan nyo kinuha, pero dapat ikaw mismo magbabalik. Hindi yung tipong, "Ma, kunin mo na to." Hindi pwede. So honestly, do it. At sa kapagbalik mo, be honest and be confident to say, "Teacher, nagawa ko." O sige, ito yung ano mo, 1 minute and 2 minutes or like that. So, naka-timers lang, ibabalik nila yan lahat. Tapos, ano, oh, so after that, syempre, yung iba 1 minute and 10 seconds, yung iba 1 minute and 5 seconds, yung ganun. After that, I said, tingnan nyo, 10 gamit na binalik nyo,

0: in 1 minute and 10 seconds. Ibig sabihin, sa araw-araw, mabilis lang yung pagbalik. Hindi pwede yung tatagalin nyo dyan tapos maabutan kayo ni mami sa kalat ninyo. Ganun lang kabilis kung alam mo na dapat ibalik. So, yun lang yung sample ng workshop ko. Anyway. Wow.
1: Sa inyong social media page po, nakita namin ang programa tungkol sa personality development ng bata. Ano po bang ibig sabihin nito?
0: So, ibig sabihin natututo siya ng kabuuhan, no, ng kanyang pagkatao. Dapat meron siyang pagkakaroon ng positive na attitude. Importante kasi yun. So, yung sinasabi mo kasing positive attitude, ito yung kaya ko to, gagawin ko to. Now, pag tinanong ng parents, paano maging confident yung anak ko, teacher? Now, kailangan, hayaan nyo silang gumawa ng mga bagay-bagay. Kasi hindi sila magiging proud. Hindi sila pwedeng magsabi, kaya ko nang kumain mag-isa. Kaya ko nang mag-shampoo ng buhok ko mag-isa. Nung ganun. Ito lahat, pag marami silang responsibility sa bahay na nagagawa nila on their own, na hindi galit, hindi nagre-reklamo, tapos masaya. Kabuuhan ng kanilang ugali, nahuhugis natin. Yung kanilang ugali na kahit may mali, subukan ko ulit teacher. Hindi yung magagalit, hindi yung magdadabog na, ay, ayoko na dito sa mat, ang hirap-hirap. Hindi ganon. Para pagdating sa pagtatrabaho, di ba nakikita natin palagi yan. Needs, accountant, oh, 4-year college course in accountancy with pleasing personality. Di ba ganon? Ibig sabihin, madali siyang makatrabaho, madali siyang makipag-teamwork. Oh, so ganon din yung personalidad ng bata. Hindi dapat sumpungin, hindi dapat, you know, problematic, hindi dapat reklamo ng reklamo.
2: Oh yes, nagko-complain. Oo.
0: Kahit yung art of gratitude, tinuturo namin sa kanila. Mm-hmm. Pag i-remind ka ng mama mo, imbis na magalit ka na, ay, sandali lang, mamaya na.
2: Yes, yes.
0: Mm-hmm. Okay, thank you mama, sorry nakalimutan kong mag-brush ng ipin. Thank you for reminding me para maging maayos yung ipin ko paglaki ko. Be grateful. Pag may binigay na pagkain, o ito muna at ano natin ngayon, o we have fish for today, isda yung ating ulam, o galunggong, kunyari lang. Oh, you say thank you mama, pero bukas pwede ba yung aking favorite? Hindi yung magrereklamo ka, ay ayoko niya, you know. Mm. Diba may mga bata na ganon, yung yes, very entitled na ano. So, we teach that also. Mm-hmm. So, ito yung lahat, pati yung values, yung attitude nila, yung honesty, yung kahit paano, kahit pagalitan ka, sasabihin mo. Tapos yung ang daming dapat matutunan ng bata. Para pagdating niya sa school, medyo handa siya. Pati yung handling bullies, mm-hmm, handling situations, tinuturo namin sa kanila. Para hindi sila masyadong apektado. Pag may nagsabi, ay, ang pangit ng notebook mo, ano ba yan? Napaka-plain naman, hindi katulad ng notebook ko. May design. Mm-hmm. Yung gano'n, di ba? May mga gano'ng mga bullies minsan. So, tinuturo namin paano tanggapin, paano sagutin. Kasi karamihan sa nabibiktima, mahiyain, hindi masyado nagsasalita. Kahit inapi-api na, yes, tahimik lang. Mm-mm. Minsan umiiyak, minsan nagsasabi, nagsusumbong sa teacher, minsan hindi. Yun ang mahirap. Pag hindi, kahit sa teacher, hindi niya sinasabi. Pag uwi sa bahay, hindi rin niya sinasabi. Oh, I have students like that na hindi maintindihan ng magulang kung bakit hindi na nagsasalita, hindi tinatanong daw, hindi naman nagsasabi. Mm-hmm. Pero sa workshops namin, lalo na pag one-on-one, doon natutuklas sana, ay, eto pala yung ugat, na kahit magulang hindi niya alam na eto pala yun. Nabully pala siya si teacher, yes, oo. Yung ganon.
2: Okay, so ilan lamang po yan ano, sa mga sample situation na kung saan pwedeng i-apply ng mga bata lahat ng mga learnings na meron sa ilalim ng pangalaga ni Miss Gina Prohorov. At sa ating pagbabalik ka, Miss Gina, may mga samples kami ng sitwasyon o senaryo na ibibigay ni Engoy. Eto mga senaryo na ito ay Sasagutin po natin sa kung paano dapat ito i-address ng mga bata. Kumbaga, magkakaroon na tayo dito ng mini workshop. Yes, dito sa School on the Air. Huwag po kayong aalis dyan, Miss Gina, at sa lahat ng mga bulilit natin, huwag kayong aalis at baka makarelate kayo dito sa mga senaryo na inihanda natin ngayong umaga. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
1: School on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Yun! Buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
7: Uy, anak! Kumakain ka na ba?
6: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
7: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
6: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
7: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mauhospital ka niyan.
6: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
7: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
3: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliin suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
8: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
17: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
17: sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
3: Di papahuli
10: sa mahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Nagbabalik tayo at kanina no, pinaliwanag na ni Ms. Gina Prohorov yung mga workshops, tutorials na isinasagawa niya sa mga platform na kung saan syempre mga bata yung kanyang mga estudyante. At naipaliwanag na rin yung patungkol sa personality development. Kaya naman ngayon, may mga senaryo kaming ibibigay ni Engoy. Itong mga senaryo na ito, i-address ni Ms. Gina sa kung paano dapat i-handle ng mga bata. Ms. Gina, good morning again dito sa School on the Air.
0: Good morning.
2: Welcome back, Ms. Gina. Ito nga po, magbibigay kami ng sample scenarios at sasagutin po ninyo sa pamamagitan ng mga paraan kung paano dapat i-handle ng mga bata. Ito, unang-una na, yung batang madalas utusan ngunit puro ang sagot ay mamaya na po. Ayon, si manyana habit. Paano ito dapat i-deal ng mga bata, Ms. Gina?
0: Yes, kasi kadalasan nagagalit yung bata o naiinis. O kaya sumasagot ng mamaya na. Siyempre, naiinis na rin yung mama or kailangan gawin pero ayaw pang gawin. So yun yung sinabi ko kanina na inaalam nila, gumagawa na sila ng schedule. Naiintindihan nila anong oras dapat umpisa ang laro, anong oras ang ending, anong kasunod na dapat gagawin. Susundin nila yan para wala nang magsasabi na yung gano'n, yung bigla. Tapos, pinapayuhan namin sa, okay, tanungin mo si mama, ano yung mga araw-araw mong gawin na dapat gawin? Ano yung mga utos niya? Para hindi rin bigla-bigla nabibigla yung bata. Yes. So, pag sinabi ni mama, o gusto ko ikaw yung magdilig sa halaman ko sa ganong oras, tanungin mo rin anong oras ma para gagawin ko. O gusto ko ikaw yung maglalaba o ng mga medyas mo, kunyari lang. O kaya ikaw na yung maghuhugas ng plato sa gabi. Anong araw, anong oras? Para hindi na magulo. Tapos susundin mo yan. At huwag kang mag-uumpisa ng laro mo kung alam mo naman na dapat sa ganung oras ikaw ay magdidilig ng halaman.
2: Yun.
1: Ay, meron po mga batang nagsisinungaling. Ano po ang maipapayo nyo sa kanila?
0: Okay. Bakit sila nagsisinungaling? Dahil may nagawa silang mali na siyempre papagalitan sila, natatakot sila. Actually, maliban sa mga bata, meron kaming training para sa mga magulang. Meron kaming programa, tinatawag namin parenting options. Diba, syempre, mahirap rin turuan yung mga magulang. Syempre, sasabihin nilang, ay, ganito kami pinalaki, so dapat. So, ang tawag namin sa programa, parenting options. Ito yung option one, yung kinalakihan mo, ito na rin yung ginagamit mo sa mga bata, ito yung option 2, ito yung baka pwede mong subukan kung ikaw ay pagod na sa pagsisigaw, pangungulit, o susubukan mo na kung mas okay, masaya ka, masaya rin yung anak mo. So dyan, tulad ng isang webinar namin para sa mga magulang, part ng Parenting Options na programa, tinatawag naming Anger Management for Parents. So, maging normal dapat sa mga magulang na maging kalma. Okay. Huwag magugulat na nagkamali yung bata. Natural, nagkamali. At marami pa rin yung pagkakamali na hanggang maging college siya, kahit nga adult na yan, eh, may pagkakamali. So, ang magulang dapat sinasanay na kalma. Pag may mali, pwedeng pag-usapan. Hindi yung pag may mali, oh, kunin mo yung sinturon, akin na yung hanger, o akin na yung broomstick, ganon. Kasi dyan, natatakot, oo, yung bata. So, pag sinabi mo, oh, ano bang gusto kong malaman, anong nangyari sa eskwelahan, sinuntok mo daw yung classmate mo, ganon. Mas ang bata, mas kalmadong mag-open up, magsalita. Kaysa yung, wala naman mama, wala naman gagawin. Kasi, ayan, hawak-hawak mo na yung chinelas mo, hawak-hawak mo na yung ganon. So, napaka-importante na maramdaman nila, pag may mali, normal, pero dapat pag-usapan para maiwasan mangyari ulit. Yun. Kaya nga ang bata rin, nagsisinungaling na lang, and marami akong cases na ganon na, dahil nga matindi rin yung mga pamamalo, pananakit ng mga magulang. Eh, sasabihin naman magulang, para matuto. Hindi sigurado ka, hindi natututo yung anak mo, sigurado ka ba? Or tinatakot mo lang? Yeah. Or pinipilit mo siya tuloy magsinungaling? Imbis na mag-open up siya na mama, mali yata yun. O di, tapos meron kang mga katanungan para ma-realize niya na, o sa susunod pala, dapat ganito yung gagawin ko. Kasi mahalaga ang parte ng magulang na makausap ng bata, lalong-lalo na pag may mali.
1: Open communication.
2: Yes, totoo yan.
0: Yung hindi magre-react agad na, ah, ganun ginawa mo. Kasi kadalasan nagsisinungaling na nga. O lalong-lalo na pag medyo 11, 12, 13, yung medyo may mga crush na, mga boyfriend na, yung mga ganun, na dapat gabayan ng mga magulang, pero tinatago na lang. Tapos pag nahuli, syempre grounded. Kung hindi grounded, syempre, ganun. So, yan yun. Pero, syempre, sa mga bata, we teach them, kahit ano pa, kailangan magsabi ka ng totoo. Tapos binibigyan namin ng halimbawa. Kunyari, ang tanong lang ni mama, nagkopya ka ba ng mga notes mo sa school? Pero hindi ka na pala nagkopya. Sasabihin mo, oh, mama, hindi ako nakapagkopya, hindi ko natapos dahil. Yes. Alaga yun kasi malay mo, sasabihin ni mama mo na, malayo ka ba sa blackboard? Hindi mo ba nababasa? O kaya, pwede kong kausapin si teacher na ilapit ka doon ba sa board? Bakit hindi mo nakikita? Number 2, kung ganun man, baka kailangan kitang dalhin sa doktor, papatingin natin yung mata mo, baka kailangan mo ng salamin. So, we make them understand na pag nagsabi ka ng problema, mas nakakatulong yung mga magulang. Kaya kailangan, no matter what, kahit alam kong pagalitan ka. So, I tell them, if you make a mistake, be brave enough to say, mama, sorry, nagkamali ako, pero hindi ko na uulitin. Sabihin mo na lang diretso, kaysa yung hindi ka makahinga tapos magsisinungaling ka. Mas maganda yun. Pero kung ayaw mo naman pala na magsinungaling, subukan mo na huwag kang gumawa ng hindi dapat. Subukan mo lang. Pero kung ginawa mo pa rin, kahit na may warning ka na sa mama mo na ulit ha, huwag kang ganon, huwag kang mag-cheating sa klase, huwag kang manuntok. Kung ganon, di, kailangan matibay ka rin. Sabi mo, mama, nagawa ko itong mali ko. Sorry. Oh, sorry ka na kaagad. Para si mama, medyo kakalma na rin.
2: So, ayan yung mga kids. Ano, sana naunawaan ninyo yung mga sinasabi ni Miss Gina sa kung paano maiwasan natin yung pagsisinungaling, even white lies, kasi there's such thing as white lies na kumbaga ginagawa lang natin yun para hindi worse yung mangyari sa isang sitwasyon. Pero still, it's a form of lying pa rin. Yes, so dapat iwasan natin. And actually, Miss Gina, ako kasi nanay ako. So alam ko rin itong mga sitwasyon na ganito. Like, ikukwento ko rin sa'yo, Engoy, ano yung youngest ko.
1: Ay, ano po yun?
2: si Olivia, di ba? Madalas kong isama dito. Oo. May isang senaryo, talagang alam kong nag-lie siya sa akin. Tapos sabi niya, kasi nga, ano daw siya, mapapagalitan daw siya. So, kaya siya nag-lie. So, ang sabi ko sa kanya, kahit mapagalitan ka, huwag ka pa rin magsisinungaling. Yun ang sabi ko. Kasi mas maganda na sinasabi mo kay mommy and kay daddy, ano? Yung bagay na yon. Pero minsan, ano na rin siya, no? Hindi na siya naniniwala sa galit ni mommy and daddy. Kasi joke lang daw yon. Sabi niya, joke lang naman yan, mommy. Gumaganon siya minsan, ano? At saka napapansin ko, Miss Gina, ang tatalino ng mga bata ngayon. Advance sila mag-isip. Kaya talaga minsan nagugulat ako na ganun na yung thinking nila, parang beyond their age. Kaya yung mga magulang din ay kailangang mag-reflect sa kung paano kumikilos yung mga anak natin. Diba? Iba't iba ng personality yung mga bata. I have 3 kids po kasi, Miss Gina. At itong tatlong batang ito, iba't iba ng personalidad. May introvert, may extrovert. Yung isa ko ay mahilig sa arts, yung isa hindi, pero magaling naman sa academics. So, hindi mo pwede ipag-compare. Yun talaga, ang hirap, ang complex talaga maging magulang. Kaya itong pinag-aaralan natin ngayon sa School On Air, hindi lang siya para sa mga bata, even parents, makaka-relate din.
0: Mm-hmm. Yan ang dahilan kung bakit may regular kami na webinar for parents. Dahil never, di ba, we don't have a school for parents. Yes. Wala naman talagang training for parents. Di ba? Pag nakasal na, kanya-kanya na yan. Basta habang lumalaki yung mga bata, basta ganito, kung ano yung kinalakihan mo, yun rin yun.
2: Yes.
0: But ang problema dyan, sometimes the parents would say, bakit lumaki naman kaming matino? Pinapalo kami, inaano kami, pinapaluhod kami, pinapaganon. Oo, nakayanan, naging matino kami. Okay, ikaw pwedeng nakayanan mo. Pero yung anak mo, pag ginamitan mo ng ganun, baka iba yung kanyang personality. Hindi niya nakakayanan.
2: Exactly.
0: May ganun akong mga cases na nagkaroon tuloy ng stuttering yung bata dahil sa takot. Mm-hmm. Kasi yung tatay, ang ginagamit, bakal.
2: Ay! Grabe naman! Grabe naman yung bakal, teacher. Teacher Gina.
0: I got to learn about so many kinds of parents na, ha? Ano? Why? So sabi na, teacher, please tulungan mo yung anak ko. Gusto namin i-enroll sa De La Salle University. Pero baka mabuli siya kasi nga stuttering. So I said, have you brought him to the doctor? Ang dami na daw nilang doctor na inanot, kinonsulta, tapos therapy, tapos wala naman, ganun pa rin. So sabi niya, since meron kayong speech or ganun, baka makatulong kayo. So I did. Nang chineck ko, sa medical diagnosis, wala naman, negative lahat. So ano kaya ito yun? So workshops namin, doon lumalabas na sa mga statements niya na, nakakatakot ang mga daddy.
1: Huh? Why?
0: Daddies are wonderful. Bakit?
1: Problema tapos yun, lumalabas na.
0: Pag dinidisiplina pala sila, it is based on the interpretation na don't spare the rod. Ang kinagamit naman, ano, bakal, ha? Ano yun?
2: Oh, no.
0: Kaya kung nagsasalita siya, kawawa talaga, like, teacher, I want to, but, ganun. So sabi ko, this is fear. Takot yung bata. So, you know, so na-confirm ko na ganun palang nangyayari, I had to do a separate session just for the parents alone. Ang hirap niyan. Kasi men or dads who like use some, you know, like violence na ganun, hindi yan basta-basta pwede mong kausapin na itigil mo na yan. Ang hirap talaga. So, but I had to until finally, siyempre habang ina-explain ko, pinapaliwanag ko na it's your option, sir. Anak mo naman yan. Pero pinapakita ko lang na hindi mo maaayos yan dahil ikaw mismo yung ugat ng problema. So, it's up to you kung susunod ka or hindi. So, but if you do, this is what you do. You follow what I'm saying. So, sinubukan naman for 1 month. Siyempre, umiiyak yung father na ganun-ganun. Sabi ko, sa palagay ko, pinalaki kang ganun, di ba? Now, yung anak mo, iba. Lalaki rin siya, pero iba talaga. Kaya, yan. After 1 month, umiiyak na rin naman siya at nagpapasalamat. Because, pag narinig mo yung bata, as in, wala. Walang stuttering. They were surprised, like, ha? Paano yun? I said, thank you for your cooperation na tumulong rin kayo. Kaya, Engoy and teacher cha,
2: yes.
0: Pareho yan, teamwork yan,
1: yes,
0: with
1: so
0: parents and kids.
1: Mm-hmm.
2: Ayan.
1: Paano naman po yung mga batang may tantrums o umiiyak kapag natatalo sa laro o competition.
2: Ayan, paano naman nila i-handle? Madalas yan eh. Madalas yan, lalo na doon sa mga school age na bata.
0: Okay. Kasi kapag maliit pa yung mga bata, marami nang dapat input yung magulang. Diba? Kahit sa bahay pa lang. Diba? O pag natatalo ka sa board game or ganon, hindi. Kailangan pag naglaro, ibig sabihin, mag-e-enjoy ka. Pag nagagalit ka, umiiyak ka, hindi ka ready maglaro ng ganon. Mm-hmm. So, wag kang maglaro ng ganon. Kasi dapat, you will tell me na, Mami, nag-enjoy ako kahit natalo ako. Dapat ganon. Mm-hmm. Oh, so, in other words, that's one. Number two, minsan, yung galit, may inner source yan. May inner source yan na natitimpi lang yan. Kaya pag merong mga negative situations, lumalabas yung anger ng bata.

0: Housing Authority. Sa direktiba po ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr., nandito po ang buong National Housing Authority upang tulungan po kayo. Pumunta lang po kayo sa inyong mga LGU, magpalista po kayo para mabigyan po na rin namin kayo ng financial assistance.
1: Nagpa-deploy ng mga rapid damage assessment and needs analysis ang lokal na pamahalaan ng South Cotabato sa mga apektadong residente dulot ng malakas na lindol. Ito'y para maibalik ang operasyon ng ilang mga pangunahing serbisyo tulad ng kuryente at tubig sa lalawigan. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
2: Patuloy ang pagbangon ng mga lugar na apektado ng malakas na lindol noong Lunes. Ayon kay South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr., nasa 257 ang nasugatan, 3 ang nasawi at 1 ang naiulat na missing nitong umaga dahil sa landslide sa Barangay Maan, Tibuli.
3: Kanina, madaling araw lang na i-report na meron palang isang missing doon sa may landslide area ng Barangay Maan, Tibuli, boundary ng General Santos. Pero ngayong umaga ay andun na ngayon yung search and rescue dogs para malocate agad yung isang pinaghinalaan natin na missing na tao. Mm. Pero so far, dito naman ay naibalik na natin yung operation. Ito ngayon, medyo nasa sitwasyon na tayo kung saan ay minamanage na lang natin na talaga magiging okay na ang takbo.
2: Agad namang nag-deploy ng mga Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA teams sa mga apektadong lugar na nakatulong upang maibalik sa loob ng 4 oras ang operasyon ng mga ospital, kuryente, tubig at iba pang mahalagang serbisyo sa lalawigan.
3: Eh, ang kagandahan kasi dito sa RDANA kasi natin, meron talagang team na naka-assign. So right after ng lindol ay talagang takbo na kagad yun, nag-evaluate na. At dito kasi sa amin, in every purok, meron kaming 10 responder na directly konektado sa RDANA, direct or naka-connect sa provincial government. So ang nangyari, napabilis natin na na-repair yung mga poste na nasira. So after 4 hours, naibalik natin yung kuryente, naibalik natin yung tubig dahil may naka-assign doon ng mga RDANA team sa mga areas na yon. So ang ibig sabihin, after 4 hours, malaki ng porsyento ang na-revive namin. Siguro nasa 65. Ngayon, after 10 hours to 12 hours, halos 100% na naibalik yung kuryente tubig dito sa aming lalawigan.
2: Samantala, ayon naman kay Malapatan Mayor Salway Sumbo Jr., nasa 11 ang nasawi at 2 pa ang nawawala habang patuloy ang retrieval operations. Bagamat naibalik na ang kuryente at signal sa bayan, nananatili pa rin hamon ang supply ng tubig at pagkain habang halos 1,000 pamilya ang nananatiling nasa mga open area dahil sa mga aftershock. Pansamantalang nagpapatakbo ng lokal na pamahalaan ng centralized mobile kitchen para sa mga apektadong residente habang nasa 80% na ang damage assessment sa bayan.
4: Well, as of now, ma'am, sinisiguro muna namin yung mga pagkain para makasurvive lang kami dito. So next nito, magkaroon ng kami kasi ng profiling, may tasking tayo sa mga barangay officials natin na paano magawa ng mga accurate na mga listahan para kung ano yung assistant ng DXWD, at least maka-avail sila. As of now kasi, ma'am, wala pa kaming naisip na kasi yung mga bahay na-abandon, even yung mga building na-abandon, nakafocus lang muna kami sa pagkain para makasurvive. So next siguro namin na i-plaster na naman paano mabigyan ng assistance yung mga bahay na totally damaged and partially damaged.
2: Nanawagan naman ng mga lokal na opisyal sa mga residente na patuloy na manatili sa mga ligtas na lugar habang nararanasan pa rin ang mga aftershock. Jana Madrid, para sa Bayan.
1: Sa ibang balita, nais ng Malacanang na magsagawa ng masusi at agarang investigasyon sa pagkasawi ng 2 Ateneo student athletes sa isang team building activity sa Dipukulao o Dipukulao, Aurora. Ayon kay Palos Press Officer at Undersecretary Claire Castro, nakikiramay ang pamahalaan sa pamilya ng mga biktima at nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng isang malaliman at walang kinikilang investigasyon sa insidente. Sinabi pa ni Castro na mahalagang matukoy ang mga pangyayari dahil hindi maganda ang kinalabasan ng nasabing training activity. Una na pinag-utos ng Justice Department sa NBI na imbisigahan ang insidente.
5: So kailangan po talaga ng agar ang pag-iimbestiga dito dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan preempt o mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agar ang imbestigasyon.
6: Magbibigay ng tulong pinansyal ang Philippine Sports Commission sa mga naulila ng nasawing student athletes ng

0: Ateneo de Manila University. Ayon sa PSC, hindi lang matatapos sa investigasyon ang gagawing aksyon dahil titiyakin nilang magkakaroon ng pagbabago sa safety at coaching standards. Yan ang ulit ni Gab Villegas.
1: Nangako ang mga sports official na magkakaroon ng reforma sa safety at coaching standards kasunod ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili ng Ateneo de Manila University habang nagsasagawa ng team building activity sa Dipaculao, Aurora. Sa pagharap ng Special Stakeholders Panel ng Philippine Sports Commission, binigyan diin na ang nasabing hakbang ay hindi lang magkaroon ng fact-finding investigation.
2: When we allow due process and the ongoing investigations to take their course, the stakeholders panel believes that this conversation extends beyond student athletes and a single incident. At its core, this is about protecting athletes and ensuring that sports is a safe, credible, and empowering environment for all.
1: Nanawagan ang mga ito na maisabatas na ang House Bill No. 2631 o ang Sports Coaching Act upang magkaroon ng regulasyon, mandatory licensing at national registry sa mga coach at pagkakaroon ng mga protocol sa risk management at emergency response. Kinilala rin ng PSC ang mabilis na aksyon ng CHED sa pamamagitan ng fact-finding mission at pagbibigay ng psychosocial support sa mga pamilya at kasamahan ni Rene at Divine. Patuloy din ang kanilang suporta sa investigasyon ng PNP, DILG at NBI upang malaman ang katotohanan at makamit ang hustisya sa pagkamatay ng dalawang atleta. Ang UAAP naman, hinihintay ang resulta ng mga investigasyon at tiniyak na makikipagtulungan ang liga.
3: Nag-align kami for economy and symmetry because of the resources of this of the Office of the PSC as well as the union stakeholders. Ang isang resolution namin yesterday, not to run counter with all the other ongoing investigations of the lead agencies, sumama rin muna dito and see where we can help.
1: Nang matanong kung papatawan ng UAAP ng sanction ang head coach ng Ateneo Men's Basketball Team na si Tab Baldwin,
3: I know this sounds but technically preventing him suspending kasi immediate telling. But right now, I know this sounds but wala namang basketball. So there's nothing to suspend initially. No? So whatever preventive suspension, I don't know whether or not their institution will do that. It's really about this member of the team. So it's so far as we're concerned, the season, the basketball season for that matter has not begun.
1: Magbibigay naman ng PSC ng tig 250,000 pesos na tulong sa mga naiwang kaanak ni Baterbonia at Adili. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Pinadala na ng Sabina ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang head coach ng basketball team ng Ateneo de Manila University kaugnay pa rin ito sa pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
4: The bottom line here is we want to give justice not only to Rene Clerc Baterbonia, but also the foreign national, Divine Adili.
5: Airtight case. Ito ang tiniyak ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa kanilang ginagawang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang basketbolista mula sa Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa PNP CIDG, wala silang sasantuhin sa kanilang gagawing investigasyon. Kaugnay nito ay naglabas na ng subpoena ang PNP CIDG laban silang individual na maaaring makapagbigay linaw sa nangyari, kabilang ang head coach ng Ateneo de Manila University na si Tab Baldwin, iba pang coaches at mga players.
4: We're trying to establish if the school authorities concerned have prepared for the safety and medical needs of the athletes who are participant sa team building activity.
5: Kasama din sa pinatatawag ay ang local government unit sa lugar, may-ari ng resort at maging ang driver ng sinakyang bus ng mga ito. Sabi pa ng PNP CIDG, meron na silang persons of interest sa insidente.
4: Although there are several markers doon na bawal yung maglangoy, was there any effort coming from the local government to prevent yung sawayin yung mga tao doon considering that yung weather condition during the time.
5: Hiniling na din ng CIDG sa Department of Justice o DOJ na isailalim sa Immigration Lookout Bulletin ang ilan sa mga ito.
4: Ateneo is Ateneo. May mga pera po yung mga ano dyan. They have the capability to travel abroad.
5: Ang National Bureau of Investigation o NBI sinimulan na rin ang sarili nitong investigasyon sa insidente. Bagamat walang nakitang sinyales ng foul play ang pulisya, binigyan din ng NBI na hindi ito nangangahulugang walang maaring managot. Titingnan ng ahensya kung may pagpapabaya o kakulangan sa mga hakbang pangkaligtasan, supervision at pagsusuri sa mga panganib sa lugar ng aktibidad. Ayon sa NBI, layunin ng investigasyon na matukoy ang buong katotohanan at panagutin ang sinumang mapatunayang may paglabag sa batas. Ang Department of Labor and Employment ipapatawag na rin si Baldwin para silipin ang legalidad ng kanyang permit sa pagtatrabaho sa bansa. May kapangyarihan din daw ang Labor Department na kansilahin o suspendehin ang alien employment permit ng isang foreign worker sa oras na makita nito ng kahit anong paglabag.
6: Kailan siya nag-apply ng AEP at yung ba mga conditions ng AEP niya ay nasunod? Halimbawa, meron ba ang kanya bang AEP ay sa campus lamang and during the games? Yung kanya bang AEP ay sa cloud din, yung mga activities outside the campus or even outside a UAAP season?
5: Iimbitahan din ng CIDG ang mga dating manlalaro ng Ateneo de Manila University bilang mga resource persons sa tinatawag nilang team building. Sa araw ng Lunes, sinasahang magtutungo na sa PNP-CIDG ang mga individual na inisyuhan ng sudpina at sa oras na mabigo ang mga ito na magpakita, maaari silang makontemp. Samantala, hawak na rin ngayon ng PNP-CIDG ang kopya ng CCTV sa lugar na inaasahang makakapaglinaw sa insidente. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
7: Samantala, batid na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nadiskubling floating platform sa Scarborough Shoal. Inikayat naman ang pamahala ng mga mangis ng Pinoy, ipagpatuloy ang paghanap buhay sa West Philippine Sea kung saan tiniyak ang suporta at proteksyon sa kanila. Inang ulat ni Patrick de Jesus.
8: Maayos pa rin na nakakapalaot ang mga mangis ng Pilipino sa paligid ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa kabila ito ng pananatili ng movable floating platform na unang na-monitor noong nakaraang buwan at hinihinalang dinala ng dalawang Chinese research vessel.
9: As of this time, we haven't heard any reports from Filipino fishermen that they're being harassed or they were intimidated by these people who are there inside Bajo de Masinloc. Once again, I would like to reiterate that Bajo de Masinloc only has a distance of 119 nautical miles from Palawig, Zambales, while it has an approximate distance of 500 nautical miles away from Hainan, the People's Republic of China.
8: Batid na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patungkol sa floating platform sa Bajo de Masinloc, kaya't naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China.
10: Ay, alam po ng Pangulo ang nangyayari at nanatili pong malinaw ang kanyang paninindigan na unahin ang paggamit ng diplomatiko at legal na hakbang sa pagharap ng itong klaseng sitwasyon. Alam po natin ano ang totoong stance ng Pangulo pagdating sa interes ng mga Pilipino at interes din natin dito sa ating West Philippine Sea.
8: Sa ngayon, posible umano na para sa marine scientific research ang inilagay ng China na floating platform na posibleng makasira sa marine environment.
11: It's either magbubutas sila, basically nagagalaw yung ano, yung seabed, yung corals, everything. Kaya nga meron tayong doon sa Department of Foreign Affairs request for them, telling them to pull out and remove this floating platform. Dahil, again, una-una, tayo lang dapat ang gumagawa ng marine scientific research dito dahil teritory natin ito, aside from it being within the exclusive economic zone ng Pilipinas.
8: Samantala, mayorya ng mga Pinoy ay pabor na maging katuwang ng Pilipinas ang mga like-minded nations sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Base sa Pulse Asia Survey noong Mayo na kinomisyon ng Strat-Based Institute at may 1,500 respondents sa buong bansa, 86% ay naniniwalang malaki ang tulong ng mga kalyadong bansa para igiit ang karapatan at soberanya ng Pilipinas kung saan pinakamataas ang porsyento sa Mindanao. lumabas din sa survey na Estados Unidos ang pinakapinagkakatiwalaan na mga respondent na nakuha ng 84% at sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
7: Konting disiplina naman, yan ang panawagan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko kasunod ng kanilang isinagawang cleanup drive kung saan iba't ibang uri ng basura ang bumungad sa kanila sa baybayin ng Las Piñas Paranaque Wetland Park. Pinangulat ni J.M. Thompson.
12: Bumungad sa mga kawanin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang iba't ibang uri ng basura sa baybayin ng Las Piñas Paranaque Wetland Park ngayong araw. Bilang bahagi ng Oplan Kontrabaha, nagsagawa ng clean-up drive ang nasa 200 empleyado ng DPWH sa panguna ni Secretary Vince Dizon at bilang bahagi na rin ng kanilang 128th anniversary celebration.
13: Tingin ko, wake-up call talaga sa atin to na kailangan talaga ng disiplina ng mga kababayan natin sa pagtatapo ng basura. So sana kahit paano naman, konting disiplina naman. Huwag na tayo magtatapon sa dagat, sa bay, sa mga estero, sa mga ilog. Diba? Meron namang tamang pag-dispose ng basura. So,
12: tinaguri ang last coastal frontier ng Metro Manila ang Las Piñas Paranaque Wetland Park na matatagpuan sa baybayin ng Manila Bay sa pagitan ng lungsod ng Las Piñas at Paranaque. Ito na lamang ang natitirang functional wetland at buhay na ecosystem sa buong Metro Manila. Pero dahil sa basurang napupunta sa baybayin ng parke, nagiging banta ito sa buhay ng mga natitirang puno't halaman. Tuwing habagat season, sinasabing dumadami ang napupuntang basura sa baybayin. Dahil dito, malaking banta rin ito sa iba't ibang habitat at iba't ibang uri ng hayop na mayroon sa parke.
13: Well, kailangan nating gumamit ng bagong teknolohiya para ma-dispose yung waste. Kasi imposible natin ma-manage ito ng ganito na yung dating gawi pa rin ang ginagawa natin. Imposible na yun. Hindi na sustainable.
12: Malaki ang naitutulong ng mga bakawan at kapaligiran ng parke bilang panangga ng mga karatig lungsod laban sa malalakas na storm surge. Nakatutulong din ito sa pag-absorb ng tubig para mabawasan ang pagbaha. Pero kung hindi makikipagtulungan ang bawat mamamayan sa mga inisyatibo ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kalikasan sa kapaligiran, maaaring tuluyan na itong mawala.
8: Dito sa baybayin makikita ang iba't ibang uri ng basura. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga kawanin ng parke. Pero dahil sa tuwing high tide at malakas ang ulan, inaanod ang mga basura mula sa mga karatig lungsod. Layunin naman ng DPWH na mabawasan ang mga basura dito, lalo na ngayong habagat season. Mula rito sa Las Piñas Paranaque Wetland Park, J.M. Thompson, para sa Bayan.
7: Asahan po ang monsoon break sa susunod na linggo o yung panandaliang pagtigil ng habagat sa bansa. Ayon sa PAGASA, ngayong long weekend, generally fair weather sa bansa. Ang habagat ay magpapaulan sa extreme northern Luzon. Bukas, dala naman ng habagat ang kaulapan at pagulan sa bahagi ng Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Babuyan Islands. Maaraw naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, pero may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Samantala, ito naman ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa simula bukas, Independence Day. Sa mga nagpaplano naman ng kanilang long weekend, ito na po ang forecast ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanoon lang yan. At susunod, unang batch ng private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinangalanan na ng House Prosecution Panel. At aktres na si Megan Young, ibinahagi ang kanyang naging karanasan sa matagumpay na pag-secure ng BTS ticket. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: my voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
1: Saksihan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng ating kalayaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Love! Ngayong 12 ng Hunyo, mula sa iba't ibang remote points sa bansa. Hatid ng buong puwersa ng PTV. Kalayaan 2026. Dito sa inyo, People's Television.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia para sa 2 araw na working visit mula June 17 hanggang 18. Ang kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa magiging aktibidad ng Pangulo roon ay ang ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang bahagi ng paggunita sa 35th anibersaryo ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Pangungunahan aniya ng Pilipinas bilang kasalukuyang ASEAN Chair ang pagsusuri sa takbo ng kooperasyon at relasyon ng rehiyon sa Russia kabilang mga susunod na hakbang para mapalalim pa ang ugnayan ito. Bago niya inaasang bibisita sa Pilipinas si German Federal President Frank-Walter Steinmeier sa susunod na linggo mula June 15 hanggang 17 para sa isang state visit na inaasang magpapalalim pa sa ugnayan ng Pilipinas at Germany. Ayon sa PCO, tatalakayin din ng Pangulong Marcos Jr. at Steinmeier ang mga usapin sa depensa, kalakalan, pamuhunan, maritime cooperation, climate change at iba pang mahalagang issue.
3: Ang Russia ay isang ASEAN dialogue partner. At bilang ASEAN chair, ang Pilipinas, pangungunahan natin ang pagsusuri sa naging takbo ng ating kooperasyon at relasyon sa Russia. Kasama rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN.
4: May buwelta ang palasyo sa naging mensahe ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng nangyaring gulo sa Senado. Samantala, sa harap ng panawagan na bumalik na ang Pilipinas International Criminal Court, may pahayag din ang Malacanang. Yan ang ulat ni Clazel Fardilla.
3: Huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata.
5: Buwelta yan ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na sumasalamin umano sa pamamahala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangyayaring gulo sa Senado.
3: Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon, kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado.
5: Eh paano nga ba mareresolba ang sigalot sa Senado? Sabi ni VP Duterte, dapat magkaroon ng dialogo ang mga senador kasama ang mga nagtatago at nakakulong ng mga mambabatas. Matatandang lumala ang tensyon sa Senado matapos ipag-iita ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang nananatiling Senate President. Ito'y kahit naluklok na bilang acting Senate President si Senator Wen Gatchalian sa ginawang quorum ng bagong mayorya.
3: Total lawyer naman siya, nabasahin po yung Avelino versus Cuenco para magkaroon siya ng kahit konting kaalaman sa sinabi po ng Supreme Court patungkol po dyan.
5: Batay sa desisyon ng Avelino versus Cuenca, hindi kailangan ng boto ng kabuang bilang ng mga senador para maghalal ng bagong Senate President. Nakasaad dito na sapat na ang mayorya ng mga dumalong senador na lumahok sa quorum. Pero kung mapalulutang ng bise si Senador Bato de la Rosa na nagtatago sa kanyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court ayon sa Malacanang.
3: Welcome po yun. Mas maganda kung kanyang i-encourage, pipilitin, kamukha nung ginawa ni Senator Cayetano, na makapunta at makabalik si Senator Bato de la Rosa sa Senado para siya ay umaten ng mga session.
5: Samantala, sa harap ng panawagan na bumalik na ang Pilipinas sa International Criminal Court.
4: Nanindigan ang Malacanang na wala pa rin balak na muling sumapi ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kahit hindi na bahagi ng ICC, giit ng palasyo, nananatiling seryoso ang administrasyon para mapanagot ang mga dapat managot. Patunay dyan ang pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para harapin ang kanyang kasong Crimes Against Humanity. Paghahanap sa kanyang co-perpetrator umano na si Senador Bato de la Rosa at patuloy na pakikipagtulungan sa Interpol. Kulezal Pardilia, para sa bayan.
2: Sa kapapasok lamang po na balita, inaresto ng Quezon City Police District o QCPD si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Ayon sa QCPD, ito ay para sa kasong cyber libel. Inaresto si Singson pasado alauna ng hapon sa bahay nito sa Ugong Norte, Quezon City. Ang dating gobernador ay may nakabimbing kaso na paglabag sa Republic Act No. 10175 o Cyber Crime Prevention Act of 2012 na nilabas ng Branch 21 ng Regional Trial Court sa Vigan City. Samantala, nagmula sa iba't ibang law firms ang unang batch ng private prosecutors na para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa mga abogado, hindi sila ang bida sa paglilitis, kundi ang taong bayan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang unang hanay ng private prosecutors na makakatuwang nila para sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang mga abogadong lalahok sa trial naninindigan sa mandato ng konstitusyon, ang pairalin, ang pananagutan.
7: How we were able to come together, of course we solicited the help of private lawyers who are willing to be with us on this cause on a voluntary basis. Ibig sabihin, libre. Walang bayan.
6: 10 abogado mula sa iba't ibang law firms ang tutulong sa mga miyembro ng House Prosecution Panel at inaasahang madaragdagan pa ito ayon kay Lead Prosecutor Luis Tro. Si Attorney Kapunan, isa sa mga lalahok sa prosekusyon, sinabing ngayon ang panahon para magbalik serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng pagtulong sa proseso ng paglilitis ng impeachment case ng Vice Presidente.
8: I think in my 48 years as lawyer, this probably is what we call payback time. This has been a crusade since last year when we also volunteered to help give legal advice to the impeachment team last year. So this is a continuation of our crusade.
6: Giit din niya, hindi silang prosecution team ang bida sa paglilitis.
8: This is not about us. This is not about us, public and private prosecutors. This is about all of you. This is about the country. This is about public officials being called to task on their accountability to the Constitution and ultimately to the people. Ang bida po dito ay ang taong bayan. Supporting cast lang po ang private prosecutors.
6: Kumpiyansa naman sina Luis Tro at Akbayan Partylist Representative Chel Jocno na kapobahagi ng panlilitis sa maiaambag ng mga abogado.
7: The private lawyers who are with us, with me and Congressman Chel, shares with the House the cause of bringing this case to the impeachment trial and until the rendition of judgment.
9: Hindi po madali ang trabaho ng isang prosecutor. Maraming kailangan gawin in terms of witnesses, in terms of evidence, exhibits, making sure that all the evidence we present is admitted by the court.
6: Ayon sa House Prosecution Panel, hinihintay na lamang nila ang pagsusumite ng pretrial brief sa June 15, habang sa June 18 naman ang pretrial conference para sa gumugulong na impeachment case ng Vice. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, hindi man nila maisa sa publiko sa ngayon ang nilalaman ng kanilang pretrial brief, malakas anya ang apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Mula rito sa Batasang Pambansa, Sheilan Natividad para sa Bayan.
4: Nagsampa ng cyber libel complaint sa Office of the City Prosecutor sa Marawi City si Launo del Sur 1st District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong laban kay Attorney Levito Baligod at 18 bodyguards umano ni dating Acobico Representative Zaldico. Kaugnayan ng paratang na tumanggap umano si Adyong ng maletang naglalaman ng pera. Humingi rin si Adyong ng nasa 25 million pesos para sa moral at exemplary damages dahil sa umunay pagkasira ng kanyang reputasyon sa publiko. Sa kanyang complaint affidavit, mariing itinanggi ni Adyong ang paratang at sinabing hindi niya kailanman nakilalang respondents. Hindi rin anya siya tumanggap ng anumang suitcase na may lamang pera at tinawag niya itong ganap na kasinungalingan at malisyosong paratang. Kahit ng mambabatas, dapat managot sina Baligod at Maleta Boy sa pagpapakalat ng maling paratang.
2: Nasa 12,000 pulis at force multiplier ang ipapakalat ng Philippine National Police para tiyakin ang maayos at mapayapang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Ay kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartapes Jr. nakalatag na ipatutupad na seguridad para sa mga gagawing aktibidad. Iginit ng hepe ng pambansang pulisya na ang malawakang pag-deploy ng mga pulis ay nakatuon sa pagtitiyak ng mapayapa at maayos na pagdiriwang sa buong bansa. Tiniyak din ang ahensya na mananatiling naka-alerto ang buong perso ng PNP, kabilang ang mga nakahandang standby forces para mahigpit na mabatayan ang seguridad ng publiko. Ilan sa pangunahing lugar na tututukan ay ang Rizal Park, ruta ng parada ng kalayaan, paligid ng Malacanang, Embahada ng Estados Unidos at iba pa. Nagpatupad din ang security measures sa Senado at Kamara para sa posibleng kilos protesta na may kaugnayan sa kasalukuyang sitwasyong pampolitika. Abiso naman po para sa mga konsumo ng Meralco, inanunso ng kumpanya ngayong araw ang halos 15 centimos kada kilowatt hour na damdag singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, bunso dito ng pagtaas ng generation charge dahil sa mas mahal na presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM. Taas na presyo ng coal at liquefied natural gas, LPG, sa pandaigdig ng merkado at paghina ng halaga ng piso. Kaya ang kabuang rate para sa residential customers ay tataas na higit 14 pesos kada kilowatt hour. Para naman sa mga pamilyang may karaniwang konsumo na 200 kilowatt per hour, tinatayang madaragdagan ng higit kumulang 30 pesos ang kanilang kabuang bill sa kuryente ngayong Hunyo.
4: Pag-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Alamino San Pablo City Bypass Road Project na pag-alaman na matagal na itong nakatenga pero ayon sa kalihim tuloy-tuloy na ang pagkukumpuni sa naisantabing proyekto at nakatakdang matapos ito ngayong taon. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
10: Pagkatapos ng 10 taong pagkatenga ng Alamino San Pablo City Bypass Road Project, sa wakas, matutuloy at matatapos na ito ngayong taon. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong araw, kasama sina Alaminos Mayor Eric Bolado Reyes Lopez at San Pablo City Mayor Naji Gapangada Jr., na pag-alamang sinimula ng proyekto noong 2016 pa. Utay-utay na budget at dahil sa dating kontratista nito umano, kaya ito hindi nakatapos. Isa rin sa problema kung bakit hindi matapos-tapos ang proyekto ay dahil sa right of way.
11: Yung mga kababayan nating kailangan bilang natin ng lupa at magbabayad na tayo ora mismo nung mga lupang yon. Para naman, kailangan naman bayaran natin ng tama yung mga kababayan natin sa tulong ni Mayor. Makakaasa yung mga kababayan natin na kung ano yung tamang dapat bayaran, yun ang babayaran natin. Ganun naman dapat.
10: Tinitiyak ni Secretary Dizon na cash ang ibabayad sa mga matatamaan ng proyekto. Nakatakda namang makipagpulong ang lokal na pamahalaan ng San Pablo City at ilang residente para pag-usapan ang right of way. Mahigit 2 bilyon. Mayroon na lang itong natitirang 200 milyong budget. 13 kilometro naman ang haba ng bypass road at sisiguraduhin ni Dizon na hindi maaantala pa ang proyekto sa kanyang pamamahala, lalo na't maayos ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa local government units.
11: Ngayon, tuloy-tuloy na tayo. So, meron na akong commitment kay Mayor Eric, tsaka kay Mayor Nudge, tsaka kay Governor Sol, na by the end of the year, tapos tayo dito.
12: Sa oras na matapos ang Alamino San Pablo City Bypass Road Project na ito, hindi na kailangan pang dumaan ang mga biyahero sa bayan ng Alaminos at bayan ng San Pablo papuntang Bicol at mula Bicol papuntang Maynila. Dahil dito, inaasahang mahigit isang oras ang matitipid ng ating mga kababayang biyahero. Mula rito sa San Pablo City, Laguna, JM Thompson, para sa Bayan.
4: Mapakikinggan na sa official soundtrack ng Toy Story 5 ang latest song ng singer-songwriter na si Taylor Swift na I Knew It, I Knew You. Samantali, binahagi ng certified fan at actress na si Megan Young ang kanyang karanasan sa pagbili ng ticket para sa concert ng BTS na ikinatuwa naman ng ARMYs. Narito ang ulat.
13: Huh? Oh my God, 34,000, thank you.
14: Nakipagsapalaran ang aktres na si Megan Young sa kanyang pagbili ng tiket para sa pinaka-inaabangang comeback concert ng Korean supergroup na BTS sa Pilipinas. Ibinahagi ni Megan ang kanyang experience na makasungkit ng slot para sa two-day concert sa bansa. Sa kanyang Instagram account, inamin ng dating beauty queen kung gaano siya ka-stress habang matyagang naghihintay sa pila kasamang libu-libong ARMYs. Isa lang si Megan sa libu-libong BTS fans na matyagang naghintay para makabili ng ticket nitong unang bahagi ng linggo.
15: This is it, pansit! Oras na para makapagbardagulan for the ticket selling of BTS in Bulacan. Maaga pa lang nakahanda na ang tabs ko for day 1 and day 2 at ang queue, pang 34,000 at pang 24,000 ang queue numbers ko.
14: Binati ng mga tagahanga ang aktres sa comment section para sa pagkuha ng ticket. Pinuri rin siya ng mga kapong ARMY ni Megan para sa pagpili tulad ng mga regular na tagahanga at hindi gumamit ng anumang koneksyon. Sa muli, nakakuha si Megan ng ticket at tumalon sa tuwa. Nanood si Megan ng BTS sa unang pagkakataon sa South Korea noong nakaraang taon. Mga bigating celebrities ang nag-voice ng pinakabagong Toy Story movie kabilang sina Tom Hanks at Tim Allen.

0: isa rin sa inaabangan ang official soundtrack nito na pinakabagong awit ni Taylor Swift na I Knew It, I Knew You. Nag-perform ang global pop star sa premiere ng Toy Story 5 na ginanap sa Los Angeles, California, USA kamakailan. Kasunod ng pagkatanghal, nagbigay ng kalumpati si Taylor upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa pagiging bahagi ng Toy Story 5. Naglaan din siya ng ilang sandali upang kilalanin ang mga gumagawa ng pelikula at mga creatives sa likod ng proyekto. Ipinakilala rin ng global pop star ang legendary Toy Story songwriter na si Randy Newman at nag-duet sila ng iconic theme song ng franchise, You've Got a Friend in Me.
1: Some folks might be a little bit smarter than I am.
2: No one's smarter than you. Big and strong and true.
0: Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: None of them will ever love you the way I do.
1: It's me and you, boy.
3: At bago po tayo magtapos, sabay-sabay po nating abangan bukas ng alas 6:30 ng umaga ang Star Show coverage ng inyong pambansang telebisyon para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Yan po ang may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerel ng inyong pambansang TV para sa
3: Bagong Pilipinas.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan.
1: Six Information. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

0: Vlog. Isang disilting sa mga pangunahing aktibidad ng NIA, ngayong irrigation cut-off ng Upper Chico River Irrigation System na nagsiservisyo sa mga sakahan sa Kalinga at Isabela. Bakit nga ba may banlik o silt sa irrigation canals? Sa run-of-the-river irrigation systems, direktang kinukuha ang tubig mula sa ilog kaya kasama rin pumapasok ang lupa, buhangin, at sediments na dala ng agos, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa soil erosion, landslide, at kaingin. Kapag naiipon ang banlik sa kanal, humihina ang daloy ng tubig at maaaring naapektuhan ang irigasyon sa mga sakahan. Kaya mahalaga ang regular na desilting tuwing cut-off upang mapanatiling malinis ang canals, maiwasan ang bara at overflow. At matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka.
1: Okay. Makikita po ninyo ang bigay natin ay nagpagmiti lang po ang ating binuhi. Para po hindi siya magbabara sa ating mga machine. So, sino na po ang magda-try? So, itong palaysikatan po natin ay sinimulan po namin noong matagal na po yung itong version 1. Itong version 2 po natin ay mula sa 3 hectares, pinalawak po namin na maging 50 hectares para po ay mas marami ang makinabang po sa ating mga makabagong teknolohiya at kaalaman. So, ito po ngayong wet season 2026 at dry season 2027 ay ang napili po namin ang Barangay Jomme, Maria Aurora. So, dito po sa Central Luzon, tatlo pong ating palaysikatan. So, ito po ay nasa Aurora, nasa Bataan, at nasa Zambales. So, ang napili po namin na association dito sa Jomme ay ang Jomme Farmers Association dahil sila po ang pumasa sa aming mga criteria. So, yun po ay ang meron po 100 hectares plus na farm area. And then, sila po ay irrigated. Then, sila po ay ISBSA registered ang mga members. And sila ay nag-rice to rice farming po. So, dito po sa palaysikatan natin, meron kaming mga ibababa na susundin po ng ating mga farmer cooperator o farmer partners na naisali po dito sa ating 50 hectare na techno demo. So, mula po sa land prep hanggang sa pag-aani po ay meron po silang mga sets na susundin po. Sa crop establishment po ay gagamit po ng mga makinarya. Ayan, sisimula na po ni Sir Roosevelt ang pagpapalatak natin.
2: Dito po sa palaysikatan, kami po ay magbababa na aming mga napiling farmer partners o FCA. Una-una po dito ay ang paggamit ng certified seeds na 40 kilograms per hectare. At sa land preparation din po kailangan ay maayos o well-leveled field at umaabot ng 21 to 30 days ang pag-land prep po. Sa ating crop establishment, nire-recommend din po namin na gumamit ng mga makinarya para po sa pagtatanim. Halimbawa po nito ay ang ating mga transplanter, drum seeder, seed spreader, drone, or position seeder para po sa ating direct seeding. At meron po tayong pwedeng gamitin o

0: sa Buirin Jun or mga kalapit na FCA na meron pong naibigay si Kilmec.
1: Sa pamamahala ng damo, bukod sa maayos na land preparation, kung kinakailangan ay pinapayo po namin na mag-apply po tayo ng pre-emergent at post-emergence na herbicide.
0: Tumulog po dito sa John Ma Maria Aurora ay nagkaroon po tayo ng -1 element technique assessment-based fertilizer recommendation po. So nagkaroon na po ito ng resulta na ipinapakita yung tamang elemento, ani at saka timing po ng pagpapataba dito po sa lugar na ito.
1: Bukod sa mga nabanggit, ay may protocol din tayong dapat sundin ng ating mga farmer partners sa pamamahala ng patubig at tamang pag-ani na nakaayon din sa palay check system.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: 6 na minuto na po, kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Galaw-galaw ho tayo dyan. Araw ho ng Biyernes na ngayon. It's again, it's Friday at Pista Official. Happy 138th Independence Day ho sa ating lahat. At eh, pangungunahan po yan ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Rizal Park. Ano ho? Okay. Ay, kamusta na kayo riyan? Gising-gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Kamusta na po ating mga bayaning magsasaka? Matatapang po nating mangingisda. Mang kayong bahagi ng Kapuloan, Mapaluson, Visayas at Mindanao. Eh, hangad po namin isang mapayapang morning, isang mapayapang agrikulturang araw sa ating lahat. TGIF, thanks God, it's Biyernes. Ako pa rin ho naman ang inyo, Abang Lingkod Kahiro. So, Ilustrero, Brigado, sama-sama together nating tutukan. Ang mga balitang may kinalaman sa balitang agrikultural, paikipag-ugnayan po sa mga taong nasa likod ng mga balitang yan. Siyempre pa, mga report naman gagaling ho naman sa ibang paring ng ating bansa. Kasama ho natin ang lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero nandiyan din po naman ang DWCR sa may Pindig, Ilocos Norte. Morning at Happy Independence Day sa mga taga-Pindig, Ilocos Norte. Kay Mayora Gina and company and family, good morning po riyan. Dito po naman sa DWCR sa may party ho naman ng Cagayan. Siyempre, nandiyan din po tayo sa Radyo Television. Siyan po tayo sa 104.3 ng Capital. Po ng social media platforms. Pa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Magkakapalitan nyo tayo ng tamang impormasyon. Ito, walang bawas, walang kulang, walang dagdag. Ano ho? Lamang hanggang kahanin po ng umaga, magkakasama ho tayo. Ako pa rin ho naman ang Abang Lingkod Kahiro, Hiro Ilustre Robregado.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ngayon nga po ay Hunyo 12, Independence Day. Sinasabing posibleng maapektuhan po ng ulan ang maghapon. Ipon ang gulo sa Senado. At least tumahimik ang Senado ngayon. Ano ho? Kinakailangan pala, galit lang ng kalikasan. Lindol, lindol, lindol. Saan ang maulit? Ano ho? Ano na po sa 50 kataong mga nangamatay? Ano ho? Yan po sa lindol na yan. At patuloy pa rin po ang pagtaya. Dapat iba pang mga gusali, mga infrastruktura, mga daan na mga naapektuhan. No? Yung clamp, pinakamatindi pa lang nangyari ho dyan. Ano? At patuloy pa rin po naman ang tulong na binibigay po ng ating pamahalaan sa ating po mga kababayan ho riyan. Ay, sa kabila ng mga istoryang yan, ang kwentong ngayon, bagay kalayaan, di ba? Kaya agad naman matapos maaresto, kalaya din ho si Governor Chavit Singson. Ano? Nagbiyansa naman eh. Ganun naman ho talaga eh. Oho, eh, 38 na Independence Day. Dapat lang talaga. Ganun talaga. Ano ho? Ay ingat po sa mga anak sa biyahe, sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Atin muna ang mga headliners. Mamaya ng konti yung lagay ng ating panahon. Department of Agriculture at National Food Authority nakapagpadala na po ng bigas sa mga apektadong komunidad dyan ho naman sa Mindanao.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Pilipinas sa kapagdalahon ng record high agricultural export.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Imported price, price cap compliance sa Metro Manila pumalo naman sa may gitna 80% ayon po naman sa Department of Agriculture.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Git naman sa 100 mga mangis na sa Ilocos Norte. Simple lang maapektuhan ng oil spill dyan po sa Ilocos ayon po naman sa BIFAR.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Galaw-galaw para hindi bumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela si Mamang Chupet. Makikalabit lang ano. Kapupungas-pungas sa Antokadok. Delegado ho yan. Iwas damay-damay. Sikapin natin yung Biyernes si maayos ano ho. Ang pamilya. Ito si Ricados. Siyempre, isang mapagpalang agrikulturang araw sa ating lahat. Ay nakapagpadala na ho ng 1,200 bigas o bags ng bigas ang National Food Authority or NFA sa pagpagtulungan po ng Department of Social Welfare and Development nilang tulong mga apektado ng lindol dyan po naman sa Mindanao. Ayun o kay Department of Agriculture Spokesperson Asik Arnel de Mesa. Asik, namimiss na kita ha? Kitbahay lang kita, ba't di ba kita makuha ka palagi? Ilalahan ang 500 bags ng bigas sa General Santos City habang ipadadala naman. At po naman sa Sarangani ang natitirang 700 bags ng bigas. Tuloy namang nakantabay ang DA sakaling kailangan po naman ang mga karagdagan pang bigas.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Mandala, pumalo po naman sa record high number ang agricultural export ng bansa. At 33.2% o katumbaso yan ang 1.029 billion US dollars. Iugnay ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnold de Mesa ang record high export na yan sa pagbubo naman ng Marcos Administration nang tanggapan na siyang solong tututok sa agri-export ng bansa na ari ay katulong ko ng malaki partikular sa pagbababa ng agri-trade deficit. Aging daan ito ay naman kay Dimesa upang mabuksan po ang mas malawak na global market sa tropical fruits, high-value crops exports ng Pilipinas.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Tanggap po na tayo ng report. Department of Agriculture handa ng tulong sa mga mangis na kapektado ng oil spill dyan sa Ilocos Norte. Naman sumabay pa yan, ano? Dami pagkakataon sumabay pa sa problema natin napakarami. In muna natin ang mga detaling niya. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Agad na kumilos ang Department of Agriculture para matiyak ang tulong sa mga mangisda na pinangamahang maapektuhan ng oil spill sa karagatang sakop ng Badok sa Ilocos Norte. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nagpadala na ang mga tauhan ng BIFAR para tumulong sa response operations na pinangunahan ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon anya ay prioridad ng DA na mapigilan ang posibleng epekto ng oil spill sa yamang dagat at magbigay ng agarang ayuda sa nasa higit 100 mangisdang maaaring maapektuhan. Nakahanda naman na ang DA na magbigay ng food packs, gayon din ang pansamantalang tulong pangkabuhayan at iba pang support sakaling maantala o maapektuhan ng pangisda sa lugar. Inatas rin ng BIFAR ang Region 1 na makipag-ugnayan sa DOLE para maisama ang mga apektado mangisda sa tupad o cash for program, gayon din sa DSWD para sa family food packs. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Alasan natin sa buong kabuluhan, kapitbahay, 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. 13? Parang yung nangyari sa Senado na 13? Pumalo ho sa mahigit 80% naman ang naitilang compliance rate ng Department of Agriculture sa pagkabatubad ng price cap na 50 pesos kada kilo ng mga imported na bigas na 5% broken rice. Iho broken hearted, broken rice ho, ah. Ayun o kay DA Asik William Ann Angzi. Willie Ann Angzi. Yun. Ito yung babaeng medyo matapang, ano? Nakita ko kanina, ito ang presyo, binaliktad yun lang eh. Ito na ho, epektibo ng monitoring ng pamahalaan, lalo na sa mga patuloy na lumalabang si tinagdang price cap sa imported hong bigas. Agdating naman sa retailers na naisyuan po ng notice of violation, ay sumampa na ang mga ito sa 36. Kung saan, 13 sa mga ito ang sumagot po naman sa DA, magay po ng nakitang paglabag po naman sa imported price cap.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: ibang latest, hindi ba merong 30-day extension hinihiling nila, no? Sa pipasa, ano na yan, price cap na yan. Tingnan natin sa mga susunod na araw yan eh. Samantala, replacement fee sa pagpuputol ng puno ng nyog, tumaas na. Meron pa lang ganun. Palitan ng ulo sa Senado, walang replacement fee. Pinuhon natin ang mga detalye ng balita mula naman kay May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Radyo Pilipinas. Tinaas na ng PCA ang replacement fee sa bawat punong nyog na puputulin simula noong June 9, 2026. Ayon sa PCA Laguna and Rizal, 100 pesos bawat puno ang magiging replacement fee mula sa dating 50 pesos. Ang hakbang ay ayon sa revised IRR of RA 8048 o ang Coconut Preservation Act na naamyandahan naman ng RA 10593. Nakasaad din sa kautusan na ang bawat puno ng nyog na puputulin ay kailangang ikuha ng permit to cut sa PCA, maliban na lamang sa existing power line corridors na sakop naman ng RA 11361. Bukas naman ang PCA Laguna and Rizal at iba pang panlalawigang ahensya nito sa bansa para sa anumang katanungan o impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Sa mga nagantabay muna sa nagayon ng panahon, sinasabi ho ng pag-asa na ngayong araw nito ng Biyernes at 12/2026. Anyway, magpakita po itong tinatawag nating Southwest Monsoon, yung habagat na yan ho. Po yung pangunang umiiral na sistema ng panahon na nakaka-apekto naman ang lunang bahagi po ng Northern Luzon, labang local standards po naman sa lalabing bahagi po naman ng ating bansa. Ang kalahatang kondisyon ng panahon, sinasabi ng Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Babuyan Islands, naranasan ng maulap na kalingitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pag-idlad, ulit pa rin po naman ang habagat. Kaya mag-ingat sa mga posibleng pagbaha o pag-uha ng lupa. Tapos sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay mayroon po namang malakas na mga pag-ulan. Ito naman sa Metro Manila, nalalaming bahagi ng ating bansa pa rin. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ang iilap po naman na may kasamang pulupulong pag-ulan, pagkulog, pag-idlad. Isolated thunderstorm or rain showers. Ito po ng localized thunderstorm, particulate po naman sa hapon o gabi. Kaya magdala pa rin nun ang payong pananggalangan. Ho. Mga estudyante, mga chikiting natin, dalahin po ng payong, iwas sakit, iwas karamdaman, hindi kasama sa budget yan. Ho. Ay nun ang malaking tipak ng budget yan, bumabasok na karamdaman sa loob ng ating tahanan. Ano ho? Yung easterlies naman, mainit at masang hangin mula naman sa kalagitang Pasipiko na nakakapekto naman sa silang ang bahagi ng bansa tulad ng Eastern Visayas, noon sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula. Para sa pagsikat paglubog ng araw, sikat po ng alas 5.26. Ayon, konti na lang, 10 minuto na lang. Paglubog nito ay alas 6.25. High tide, gabi umaga, alas 5.18 ng umaga. Low tide naman sa hapon, 2.38. Ayan. Northern at Central Luzon, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula po naman sa Timog hanggang Timog, Kanluran, Southerly, Westerly, as sinasabing mararamdaman. Ang buong region naman, ang CAR, Cordillera, Administrative Region. Mahal nating lugar na Atok Benguet, dyan sa Baguio. Kamusta na kayan? Abontok, Mountain Province, mararanasan na maulap na hanggang sa kung minsan ay may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pag-idlat ngayong araw na ito ng Biyernes. Pinit pa rin po ng hanging habagat. Nalalakaso ng mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Dahil po naman sa bulubunduking katangian po ng rehiyon, napalalanan po naman tayo ng pag-asa ang publiko. Mag-ingat sa mga biglang pagbaha at rain-induced landslides, natawag na pagguho ng lupa, alo na kapag nagkakaroon na ng tuloy-tuloy na malalakas ng puhos ng ulan.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ano kaka? Good morning kaka. Ayos ba dating natin kaka? Pinayagan ho kami ng St. Peter na kami muna maging modelo. Parasyon natin, 19 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw ay PCA Sorsogon ang sagawa ng inspeksyon sa mga nursery nilang punuan ng nyug sa Sorsogon. Hindi natin ang mga detalye, nandiyan po naman si Paul Happing, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: Nagsagawa ng nursery monitoring at inspeksyon ang Philippine Coconut Authority Sorsogon sa iba't ibang bayan sa probinsya bilang bahagi ng pagpapatupad ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, Coconut Planning and Replanting Program. Layunin ng aktibidad na suriin ang kalagayan, paglago at wastong pangangasiwa ng mga punla ng nyog upang matiyak ang kalidad ng
6: mga ito at pagsunod sa mga itinaktang pamantayan bago ipamahagi at itanim sa mga sakahan. Kabilang sa mga lugar na sinuri ng PCA, ang mga nursery sa Barangay Cugon sa Dunsol, Barangay Danlog sa Pilar, Barangay San Isidro sa Castilla, Barangay Ginlahon sa Sorsogon City at mga piling lugar sa Irusin sa ilalim ng Phase 1 at Phase 2 ng programa. Pinawalaan ang monitoring at inspeksyon ng mga PCA agriculturist sa pamumuno ni Division Chief Maria Defna Estrada. Ayon sa PCA Sorsogon, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na matiyak ang produksyon ng dekalidad na punla ng niyog at maisulong ang pagpapalakas ng industriya ng niyog sa lalawigan. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng PCA at mga lokal na magninyog para sa mas matatag, produktibo at mas masaganang industriya ng niyog sa Sorsogon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Teka lang, maalala ko lang sa araw na ho ng bukas, ano, sa mga naakilala, sa mga kaibigan, sa mga nagmamahal kay Ate Beth Samson. Ate Beth Samson, ang tawag ko sa kanya, pare. Inuho ba si Ate Beth Samson? O ang pinakapanganay na anak ni Tatla Bar Samson? Ano ho? Po ay sumaki bilang buhay na, pinagpahinga na po ni Lord sa araw po ng bukas ng kanyang hatid sa kanyang huling hantungan. Ba, ikasama natin sa hanap buhay, kaka. Kahapon din, pinagpahinga na ni Lord, ikasamang Jimmy Hill. Jimmy Hill. Kama ko si Jimmy Hill early 2000. No, co-cover pa ng Bureau of Custom. Okay. Ito po mga paikiramay, mga kasama po sa hanap buhay, ano, si Ate Beth Samson. Bukas na po ang hiyatid sa kanyang final rest. At ito namang si kasamang Jimmy Hill po naman. Tagal din po namang nagsilbi sa ating sambayanang Pilipino.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Nakatutok ngayon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR. Posibleng epekto ng oil spill na dulot po ng pagsasyad ng cargo vessel na LCT MCSI-1. Karagatang sakop po ng barangay Laberhel na Milagrosa sa Badok, Ilocos Norte noong Hunyo a 8. Mabay ka ba? Ayun o sa BFAR, nakitaan ang bakas ng langis ang ilang bahagi po ng baybay ng barangay Laberhel, Milagrosa sa Badok, Ilocos Norte, barangay Dadalakiten. Anong Ilocano talaga? Pati pang ano ng lugar, ano? Barangay Dadalakiten, Norte sa Sinait, Ilocos Sur. At ay rin o sa initial na assessment, tinatayang nasa 135 restradong mangingisda. Maaari po namang maapektuhan ang kabuhayan dahil po naman sa nasabing insidente. Ipaman, lapang nito talang fish kill incident, so malawak ang pinsala sa yamang dagat sa mga apektadong lugar. Ala rin naman o, kumpirmadong ulat po naman ng kontaminasyon sa mga isda di papaprodukto ang pangisda na inilalako po naman sa para po naman sa pagkain ho ng tao. Bilang pag-iingat, ay nagsasagawa ang BFAR ng fish at seafood sampling sa mga posibleng apektadong lugar para matiyak po naman na ligtas pa rin kainin ang mga produktong wala po naman sa karagatan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Kamuna, binabati ko nga pala si Nice Brigera ho ng BFAR, yung spokesperson ho ng BFAR. Siya po ay tinalaga bilang director ng CAR Region. Banay, congratulations and more power ho. Nakakaugnay ito nung araw. Masipag din ho naman yan. Stigulate ito sa mga pinag-uusapan. Congratulations, Sir Nice Brigera, at magandang maga rin naman kay Kuyang Yaya Manawis. Ang Per Cago, dyan po naman sa NAIA. Ano dyan sa airport? Sunod-sunod na mga accomplishment. Action. Mga nasasabat na illegal goods. Sabi ka kay Yaya, galing-galing naman ni Sir Yaya Manawis.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: For tayo, may Pangasinan na pinalalakas ang ugnayan sa mga magsasaka. Minuhin natin ang mga detalye. Nakatutok dyan si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayuga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Upang mapalakas ang koordinasyon at pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka, Irrigators Association sa iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan, muling nakibahagi ang NFA Pangasinan Branch Office sa System Management Committee Conference ng Lower Agna River Irrigation System o LARIS sa Alcala at Bautista, Pangasinan. Sa magkasunod na araw ng konferensya, ibinahagi ng mga mga kinatawan ng NFA ang mga pinakabagong programa at serbisyo ng ahensya. Kabilang dito ang pagbili ng palay mula sa mga lehitimong magsasaka sa mas mataas at makatarungang ang presyo at ang pagpapatupad ng programang Benteng Bigas meron na para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nagsilbing resources speaker si Assistant Branch Manager Shireen Manglinong sa unang araw habang si SGO Cherry Ansoriano naman ang naging tagapagsalita sa ikalawang araw. Katuwang nila sa aktibidad si BSQAO Christina Rayray. Ayon sa NFA, naging daan din ang komperensya upang maipaliwanag ang papel ng ahensya sa pagpapanatili ng seguridad sa pagkain at patuloy na pagsuporta sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Shoutout lang sa Iris Boys, maging ka Engineer Ed Ducusin, classmate ng elementary, geodetic engineer. Iilan na lamang silang piraso sa Pilipinas, lahat nasa abroad na, puro senior pa. Kay Direk Romel Penesa ng Kapuso Network, classmate, kung ba kami gagawing extra dyan?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Samantala, 25,000 mga magsasaka at mangisda sa Mountain Province makikinabang sa ayuda mula po naman sa tanggapan ng punong Ejecutivo. At detalye, nandiyan po naman si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Bontog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Makakatanggap ang 25,000 magsasaka at mangingisda sa Mountain Province ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF ngayong Hunyo. Ayon kay Agricultural Program Coordinating Officer Regan Codmos, tig 2,325 pesos ang matatanggap ng bawat benepisyaryo, kabilang sa mga makikinabang ang mga magsasaka ng mais, palay at tubo, gayon din ang mga mangingisda. Magsisimula ang distribusyon ng naturang ayuda sa June 11 hanggang 19 sa 10 bayan ng lalawigan. Kinakailangang personal na kunin ang mga benepisyaryo ang ayuda at magdala ng RSBSA ID o anumang balidong government-issued ID. Ang PAF ay programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng krisis dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat at Donna Balio dyan po naman sa Radyo Pilipinas, Bondok. Morning lang, shoutout sa mga magsasaka natin dyan sa Atok, Benguet. Ubuto ng lamig naman talaga, ano. Kapa, alang sa Atok, huwag ka na magpunta sa iba pang bansa, ano. Pakalamig, napagandang lugar. Magagandang mga tanawin ho doon dyan sa Atok, Benguet. Good morning sa mga magsasaka natin, ho. Sa iba't ibang grupo ng magsasaka, mga irrigators natin, nakalat na nationwide. Hello, hello, hi, hi, hi. Samantala, Andra, napot-napot na milyong pisong halaga naman ng Farm to Market Road sa Aroroy, Masbate. Ay, aprobado na. Aminu na din detalye si Alain Rong, Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Green light na ang 644 milyong Farm to Market Road sa Aroroy, Masbate. Opisyal na inaprubahan ng Regional Project Advisory Board o RPAB ang 22.898 kilometrong concreting ng San Agustin to Mataba Road. Proyekto ito ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP Scale Up. Ipinanukala ng lokal na pamahalaan ng Aroroy. 5 barangay ang makikinabang: San Agustin, Dayhagan, Kalanay, Tinigban at Mataba. Ibig sabihin, mas mabilis at mas ligtas na ang paghakot ng kopra, mais at gulay ng ating mga magsasaka. Hindi na mabubulok sa putikan ang ani. Para sa Bagong Pilipinas, Eling Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Elaine Johnson, Naga City. Aming kay Mayor Robredo. Nakutuloy dating si Secretary Robredo. Nag-uusap kami. Usap po si Robredo tsaka si Robregado. diferensya namin ga. Samantala, 16 milyong pisong halaga naman ang ayuda mula sa Pangulo at ang gap na ho ng 500,000 mangisda mula po naman sa tatlong lungsod ng Cebu. Sa Cebu. Morning kay Director Randy Lontok. Okay. Esensyal ang Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tanggap ng halos 500 fisher folk mula sa tatlong lungsod ng Cebu ang cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Department of Agriculture ng Central Visayas. Mahigit sa 1,000,000 piso na tulong pinansyal ang naipamahagi ng BFAR 7 sa mga binipisyaryo na bawat isa ay nakatanggap ng 2,325 pesos. Ayon kay Jose Aro Jr., Information Officer ng BFAR 7, kabilang sa mga nakatanggap ang 355 na fisher folk mula sa Lapu-Lapu City, 78 mula sa Mandawi City at 34 mula sa Cebu City. Ang payout ay isinagawa sa Cordova Sports and Cultural Center sa bayan ng Cordova. Ang hakbang na ito ay ginagawa ng pamahalaan upang mabigyan ng agarang suporta at tulong ang rehistradong mga mangingisda na higit na nangangailangan lalo na para sa kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Cebu. Ay, good morning lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cebu, ano. At dyan sa may barangay sa Patera, sa pangungunan ni barangay chairman Frank Benedicto. Ayun, Tata Frank, kamusta ka na, Tata Frank? Sama din namin sa Nabuhayan, ho. At namin na naging network manager. Way back then, ano ba yun? During, ano ba yun? 1990 ba? Hanggang 1995? Parang ganun, ano?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bago ho tayo mag-break, ay ngayon po yung Araw ng Kalayaan. Isang pambansang okasyon dito sa atin sa Pilipinas. Binagdiriwang tuwing Hunyo a 12. Ang taon yan, para gulitin yung deklarasyon ng kasarilan ng bansa mula sa pananakop ang Espanya noong taong 1898. Tatlong daan taon tayo nasa kanila. Ano ho? May paalala sa tapang at sakripisyo ng mga ninunong Pilipino naman na lumaban para sa kalayaan ng inang bayan ho naman natin. Ang makasaysayang deklarasyon ng 1898, inangunahan po yun General Emilio Aguinaldo. Ho, pagbasa ng deklarasyon, ang mismong dokumento ng kalayaan, Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino. Inulat binasa po ni Ambrosio Rianzares Bautista.

0: Eh, pinaninindigan at dinideklara na sarili itong mamamayan gaya ng ginawa ng mga Pilipino noong 1898. Ang Hulyo 4 naman ay ginawang Pilipino-American Friendship Day. Ayun. Ngayon po ang ipinagdiriwang ho natin ang araw ho ng kalayaan. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino? Paano natin ito mapapangalagaan at po naman sa susunod na henerasyon? Babalik po kami ho!
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Ang independence, una-una sa lahat ay hindi na tayo sakop ng mga iba't ibang uri ng ano, ng lahi, di ba? Kagaya ng Espanyol, China, na kumbaga yung mga rules at mga ano natin, mga rules and yung mga tradition ba, parang may sarili na rin tayong sinusunod sa Pilipinas, hindi parang may freedom na rin tayo. Bukod doon, marami pa rin naman tayong tradisyon na sarili natin na nagagawa natin anytime na hindi tayo nakokontrol ng iba't ibang ano mga lahi. Ang gawin lang natin ay mas lalong-lalo sa mga sibilyan, gawin natin maging cooperative, una-una sa lahat, tayo din naman gumagawa ng peace and order dahil tayo sa ano Pilipinas, kailangan natin ng kooperatiba, hindi lang naman sa amin namin ang uniform, bukod doon, kailangan din naman namin from the civilian kasi yung civilian talaga yung nagbibigay sa amin ng information lalong-lalo na sa mga kung anong pumanakatiwalaan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Ang kagandahan ng ano natin bilang independence, Assalamu alaikum.
3: Ako po si Agent Abraham Solon Kalim, Provincial Officer Tawi-Tawi. Ang pinakamalagang na ibigay ng kalayaan sa bawat Pilipino ay ang karapatang mamuhay ng ligtas, may dignidad, at may boses sa lipunan. Dahil sa kalayaan, nagkakaroon tayo ng pagkakataong makapaglingkod, makapagtrabaho, makapagpahayag ng ating saloobin at pananaw. Karapatan mamili ng mga taong maglilingkod sa ating bansa at makapag-ampag sa pag-unlad ng ating bayan. At bilang PDEA agent, naniniwala ako na mahalagang pangalagaan ang ating kalayaan sa pamamagitan ng pagkakaisa, disiplina at aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan laban sa iligal na droga at iba pang banta sa ating komunidad. Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang pagiging malaya mula sa pananakop ng mga dayuhan, kundi pagiging malaya rin mula sa takot, pananamantala, bisyo at krimen. Para sa susunod na henerasyon, tungkulin natin maging mabuting halimbawa sa kanila. Tayo mismo maging modelo upang labanan at iwasan ang masamang bisyo at mapamulat natin sa kanila na walang magandang maidudulot ang paggamit ng illegal na droga. Itaguyod ng maayos ang edukasyon, pagmamahal sa bayan at pananatili ng kapayapaan upang maipamana natin sa kanila ang isang maunlad at ligtas na Pilipinas, insha'Allah.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Orasan natin, Gabi Bay, 36 na minuto na makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw. Ulitin natin, ulitin yung katanungan kanina, no? Diyan ba ba yung tanong? Okay na. Ay, ingat to sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin, kapitbahay. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Canada, sa US of A, maging dyan ho naman sa Australia. Ayan, yung mga sukiyaki natin nakatutok ho riyan. At maging sa Redding family, dyan po naman sa May Conception, Tarlac. Good morning sa Badwa family, kay Ate Minnie, dyan sa Tarlac City. Ay, gandang maga ho riyan. Maging sa mga Batang Pio, 1975 badge. 1979 batch naman ng NEI. Ay, good morning sa inyo riyan. At maging sa PUP Boys at maging sa Iris Boys. Ay, gandang morning sa inyo dyan. Ingat po lamang galaw-galaw para hindi pumanaw. Samantala, sa iba pang mga balita ho natin, no? Tingnan po natin iba pang pwede natin magkwentuhan din. Ano? Meron pa ba nakatambay na report dyan? Meron pa tayong nakatambay na report? Abay-tambay lamang po tayo mamaya, makaugnayan po natin ng National Irrigation Administration. Ano, noon natin yung mga epektong ginawa ng dindol sa mga sa irrigasyon, sa mga dam, sa mga ilang pang agri-infra na posibleng mga naapekto na binabantayan po naman. Okay. Sa ano ba yung mga breaking news natin itong mga nakalipas sa araw? Yung 7.8 na lindol, di makakalimutan ko yan. Dahil sa lindol, tumahimik ang Senado. Nga, tumahimik muna kayo. O magbigay na lang kayo ng tulong pinansyal sa mga nangangailangan nun.

0: ating mga kababayan po naman diyan sa Mindanao. At talagang nasa 50 na po. Ho. Nasa 50 na po yung mga sinasabing mga nangamatay. At dyan po sa nangyari pong dyan sa party ho ng Mindanao. Ano ho? Anako, talagang kawawa na may mga kababayan natin. Ano? Aho, sa samantala, sa iba pang mga balita na mahagin pa yun naman ng pamahalang palaliwigan ng 12.6 milyong livelihood support para po naman sa 2,779 ng mga magsasakat mga isda. Kasama po ibinigay hurian ang 363 ng mga piglets, starter feeds at mga incubator units po naman. Diyan po naman sa Antique, inilunsat po ng lublub. Lublub ba yun o lablab? A Fresh Vegetable Noodle Makers Association sa Bagdarama ang makabagong vegetable noodles na gawa sa halamang gamot na pansit-pansitan. Ba? Bago ha? Malayon itong magbigay po naman sustansyang alternatibo, dagdag kita po naman para sa mga lokal na magsasaka. Diyan naman sa Camarines Sur ay patuloy po yung pag-usap at itinatali yung 500 milyong Bicol Mega Cold Storage at Food Complex. Target nito ang gabing agro-industrial center ang lalawigan para sa pagprosesyo po at pag-export ng mga gulay, prutas at coconut by-products. Ito nga pala sa ano no, sa Chensan, mga ano diyan, Century, di ba? Century tuna kaning pag-isa, mga malalaki. Pansamantala, mga naapektuhan pala yan. Mga fishbowl din yung medyo ilang bumigay. Meron din mga ilang pasilidad na naapektuhan. Puro sa susunod, sigit pa ho nating patibayin yung mga isaturang isasagawa ho natin. At sa ganun, ay labanan ho yung anumang klase ng klima na dumating at bagyo dito sa ating bansa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
0: Ay, na-report tayo. Dako tayo ng tayog ho. Well, egg production ng Awanan Kabagis IA. Binida ni bilang matagumpay na kabuhayan dyan po naman sa Pangasinan. Kalas ni Himino ng Radyo Pilipinas tayog sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ibinida ng Awanan Kabagis Irrigators Association Incorporated ang kalang matagumpay na NIA-assisted livelihood project na quail egg production na matatagpuan sa barangay Kabakaraan, San Manuel, Pangasinan bilang isang kumikitang kabuhayan para sa kanilang samahan. Taos pusong pasasalamat naman ang ipinabot ni Edelberto Somera na Pangulo ng asosyasyon sa patuloy na tulong at suportang pinagkakalob ng National Irrigation Administration Station Region 1. Anaya malaki ang maitutulong nito upang higit pang mapaunlad at mapalawak ang kanilang kasalukuyang produksyon ng itlog ang pugo. Bilang pagpapakita ng suporta, mismo si Institutional Development Section Chief Eddie Paringet ang nanguna sa opisyal na pagbisita sa pasilidad. Kasama niyang nag-inspeksyon ang iba pang maempleyado mula sa NIA Region 1 at Pangasinan Irrigation Management Office. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na ng NIA na makapagbigay ng mga oportunidad sa pangkabuhayan. Layon nitong maiangat-angantas ang pamumuhay at mapabuti ang kapakanan ng mga miyembro ng Irrigator Association sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Hemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Ako po si Dana Peralta, taga-Albay. Ang sagot ko po sa ano is kalayaan po para po sa makapagdesisyon ka po para sa imong sarili. Siguro po makapagdesisyon ko po sa imong sarili na kung ano po ang pwede mong gibuhon. Tapos maka siguro kung para po sa kuya ang pipilong po magklase po gilayo. Para po sa susunod po na generation. Iyon ang kilayan po. Thank you po.
4: Ako si Michelle Rodriguez ng DepEd Division of Fingerall City. Ang kalayaan para sa atin ay isang napakahalagang bagay sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng karapatang mamuhay para sa ating sarili. Magpasya para sa ating sarili. At of course, meron tayong sariling pamahalaan na may sariling batas na sinusunod. Kung paano ko ito pahalagahan, bilang isang Pilipino, mapapahalagahan po ang kalayaan sa pamamagitan ng pagsunod ng batas, pagrespeto sa kapwa, makikilahok sa mga programa o mga bagay na ginawa ng pamahalaan para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. At saka, syempre, siguro isang bagay na masasabi ko na pagpapahalaga ay yung sa panahon ng halalan, bumoto ng kung sino ang nararapat at kung sino ang dapat na ilagay sa mga pwesto na makakatulong at makapagbibigay ng kabutihan para sa lahat ng Pilipino.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: sabi niyo po magtipid. Makita. Ano pa pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
2: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Nag-usatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Pinabati ko lang ng gandang baga si ating kaibigan si Anthony Castelo. Independence Day, naalala ko yung kanyang awiting ano eh. Kilang lahi, ang ganda ho nun. Yung hahanapin ko, kinong po si Tito Soto yun eh. Isa, hindi dahil sa babaeng nililayag ho yun para sa bayan yung kandang yun ha. Okay. Ay, bilang tugon sa naganap na magnitude 7.8 na lindol dyan sa ranggalit karating lugar sa Mindanao, nagkaroon po ng aktibasyon ng Dam Safety Group. Ano? Agad pong pinakilos ni NIA Administrator Engineer Eddie Gillian. Ang Dam Safety Group po bang magsagawa ng malawakang inspeksyon sa structural integrity ng mga dam sa buong Mindanao. Dahil dyan, dapat natin makongrahi po naman si Engineer Eddie Gillian ang National Irrigation Administration. Alamin po natin yung mga sinagawa inspeksyon sa lugar na naapektuhan ng malakas na lindol na yan. Senator Ed Gillian, sir, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahira po, Engineer Ed. Kamusta na? Good morning. Good morning, Engineer Ed Gillian. Papasalin niya natin. Inyo lang kami ng signal pag ready na si Engineer Ed Gillian. Alamin ho natin sapagkat may sinasabing yung pinsala parang umabot lamang sa 50 milyones eh. Ano ho? Sa ulat sa mga pagbisitang ginawa ho ni Pangulang Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City, natayang nasa 50 milyon halaga ng pinsala ang natamuho ng mga dam at mga kanal po naman ng irigasyon. Parang minimal na epekto lamang ito, di ba? Sa kabila po naman ng pinsala sa ilang pasilidad, ay ako napamala na maliit at kontrolado po naman ang epekto nito sa pangkalahatang target sa produksyon, ang pagkain at supply po naman ng balay. Di na? At then, Engineer Ed Gillian, sir, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, si Kahiro. Kamusta ka na, Engineer Ed?
7: Hello, Kahiro. Naibang kabigat. Good morning po sa ating lahat.
6: Kamusta na po? Kukuha lamang po kami ng update. Ano? Kasi nga po, matapos po yung 7.8 na lindol na yan dyan sa Sarangani at karating lugar sa Mindanao. Agad yung binuo yung Dam Safety Group. Kamusta po yung latest mga update sa malawakang inspeksyon sa structural integrity ng mga dam sa buong Mindanao?
7: Well, Kahiro, actually, ang... May report lang ano po ng mga damage ng mga facilities natin is nandito po sa Region 12. At ang karamihan po dito ay nasa irrigation canals ano po. At tawa naman ng Diyos yung ating mga dam structures po ay wala naman pong matindi pong damage. Wala pong damage po yung mga dam structures po.
6: At least ganun lang. Sinasabi nga, tama ba? May mga reporto kasi, may mga pagtaya. Base na rin doon sa ginawa pagbisita ng Pangulo dyan. Ang nasa 50 milyones lamang yung pinsalang, halaga ng pinsalang inabot ho eh.
7: Tama po. Ang nakita ho ng mga tao natin sa inspection nila, ng mga matinding damage lang, ay yung itong hong ating mga elevated flumes na tinatawag natin, Kahiro. Meron kasi kami mga irrigation canals na parang tulay, ano? So, ito po yung natamaan. But again, itong mga importante infrastruktura kagaya po ng mga dams natin ay okay naman po.
6: Oh, okay naman. Ano yung mga pangunahing pinsala na ginawa na ibigay ho ng lindol? Sa mga pasilidad ho natin ng patubig, meron po ba? Meron ba tayong mababanggit?
7: Okay po. Yung mga cracks po, ano? Ito sa ano? Ating mga sa slope protection ng ating mga irrigation canals. And of course, yung elevated flumes po, may mga naputol po eh. So kailangan naman pong igawin natin kagad. Pero ang nakikita natin, yung pinakamatinding pinsalan sinasabi nila, mga 2 weeks lang gawin, okay na po.
6: Yan na. Sinasabi din ho sa mga report at mga pagtaya, Engineer Ed, at tinitiyak po ng pamahalaan na maliit lang, kontrolado, minimal, sabi nga, epekto ng pinsala sa pangkalahatang target po na produksyon ng pagkain at supply ng palay sa bansa. Dahil agad naman doon na-actionan yung mga infrastruktura.
7: Yeah, tama po yan. Actually, mas ang pinaka-worry lamang po natin ay itong paparating po, parang super El Nino yung paparating na problema natin dito sa Tagtuyo. Ano po? But again, ang niya naman ay proactive tayo dyan. So matagal na po tayo naghahanda dyan. Hindi lang sa El Nino, kundi sa La Nina. So ang niya naman po ay naghahanda po tumulong sa ating mga magsasaka.
6: Sinasabi po, Engineer Ed, na sa ilalim na po na sinusulong na 15 bilyong Mindanao Earthquake Response Fund. Ando po 1 bilyon para sa NIE. Pondahan niyang mapabilis pa yung pagkukumpunit, pagpapatalag. Ang nasirang padirho ng irigasyon at kanal. Tama ba? Meron 1 bilyon na pondong karagdagan ngayon?
7: Well, ganun po yung ang inilaan po ng ating Paolo. Kasi nga, talagang importante itong irigasyon para sa kanya. Ano po? But of course, kung ano lamang po ang kailangan natin na pondo para dito sa mga repair, yun lamang po ang ating gagawin. At yung iba naman po, para na po rito sa paghahanda po natin ng El Nino.
6: Pag kami mga lindol, talagang hindi maiwasan na yung kalidad ng lupa ng mga saka na apektuhan ho yan pag may lindol, ano?
7: Oo naman po. Ang kagandahan lamang po sa ating mga infrastruktura. Kagaya po, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Ano po? Itong mga high dams natin, mga earth dam po yan eh. Kagaya ng itong magat dam nga natin, nasa earthquake zone area siya, ano? So, but again, dahil lupa, ano? Earth-filled dam itong mga ito ay lalo pang tumitibay after ho ng lindol, no? Dahil napukumpak pa lalo. So, yun po yung ating observation at may mga nilagay kasi tayong mga gamit dyan eh para i-measure yung effect ng bagyo sa ating mga infrastruktura. Awa naman po ng Diyos, itong malalaking dams po natin ay safe and sound naman po.
6: Pagka malalaki yung dam, wala tayong dapat ipangamba sa mga anumang klase ng lindol?
7: Lalo na po yung mga earth-filled dam natin. Kaya nga earth-fill ang ginawa dyan dahil na mas matibay po yan sa lindol eh, kaysa sa semento. So yun po yung kagandahan po.
6: Kung sa Mindanao, ilan ho yung malalaking dam meron dyan na binabantayan at sa mga ngisiwa ho ng NIA?
7: Well, ang karamihan po kasi dyan ay itong mga small water impounding dam sa tinatawag po natin, ano po, hindi masyadong kalakihan kagaya po dito sa Luzon at saka yung nandoon po sa Visayas area yung ating Halaor, pero marami po yan Cairo, lalo na ngayong panahon ng ating presidente. In fact, doon po sa area, no, yung pinakamatindi ng lindol ngayon, katatapos lamang po natin last month yung Antong Dam yan po sa Sultan Kudarat. Eh, nandun po siya mismo sa may area. No? At ang naitala lamang po na damage dyan ay yung, again, sa irrigation canal lamang. May crack yung slope protection ng irrigation canal. At yung dam po ay wala pong sira. Katatapos lamang po natin ito, Kahiro. Ang worth ng dam is nasa 1 bilyon. Eh.
6: Tama ho ba kasama po sa sinusulong ngayon ng inyong tanggapan sa National Irrigation Administration? Sinasabing yung pangmatagalang solusyon para hindi na humuling mawasak yung mga dam natin sa mga susunod na lindol, isinusulong ko ninyo dyan sa NIA yung Climate and Disaster Resilient Infrastructure Design. Ibig sabihin nun ito daw, at kung itatay yung supplemental dams at irrigasyon sa Mindanao, gamitan na ho na mas matitibay na materyales na kayang sumabay. Paggalaw ng lupa, ano ho, yung flexible joints, maiwasan ho yung bigla ang pagkakrak. Ayan ho ang tutok ninyo ngayon.
7: Tama po yung Cairo. At again, ang kagandahan ng mga design natin ng dams, bukod sa mas mura na, mas matibay pa sa lindol. Itong mga earth-filled dam na tinatawag po natin. Yung balog-balog dam, Cairo, yung sa may Tarlac, ano, ang halaga po niyan is nasa 18 billion. Ang going po ngayon, naka-full swing siya. At ang target completion niyan is 2029. Pero baka kaya namin tapusin 1 year ahead of schedule. Ano po? Ayan yung isang halimbawa, mayroon pa hong isa na malaking dam sa may Tumawini Dam, ano? Bagong award lamang po natin ito, 14 billion po yan. So, earth-filled dam din po yan. At ang panghuli, itong Ilocos Norte, Ilocos Norte Abra Irrigation Project, nasa 34 billion po yung project. Ganon din po ang infrastruktura. So, again, yan po ang maganda sa mga designs ng NIA dahil na medyo may masasabi po natin na earthquake-proof yung ating mga design po.
6: Okay, may anong na pumapasok, engineer, sabi dito, maaantala daw ho ba yung supply tubig sa mga sakahan dahil po sa mga sirang kanal. Meron bang mangyayaring ganun? O wala naman siguro. May mga emergency remedial naman.
7: Ito pong Antong Dam ay ang una pong schedule po na release natin ng tubig yan is July pa. No? So again, yung report ng ating mga tauhan na yung pinakamasakit, sinabi ko, ang tanong ko kasi kagad sa kanila eh, yung bang pinakamatinding nakita niyong sira, gaano katagal natin gawin? Eh ang sagot sa akin, nasa 2 weeks daw. So hindi po maantala ang release ng tubig natin doon sa Antong Dam. At ang kagandahan na ito, Kahiro, ay... di ba pinagtalooban ng ating presidente ang NIA yearly ng mga heavy equipments, ano? So ito ngayon, nagagamit natin sa mga ganyang mga sitwasyon. At hindi lang yan, pati ho rito sa paparating po na Super El Nino, malaking gamit po yung ating mga heavy equipments na pinapamigay po sa atin ng ating presidente.
6: Okay po. That Engineer Edgillian, sir, marami pong salamat. Ingat ka at happy Independence Day na lamang po. Marami pong salamat. Ingat ka, sir. Happy weekend. Good day and... keep safe. Thank you, sir.
7: Thank you, Apo. Happy Independence Day po sa atin.
6: Magpo si Engineer Edgillian ng National Irrigation Administration.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: At lang muli ito sa kaibigan natin, si Anthony Castelo. Kamusta na, Anthony? Kala ko ba mag-uusap tayo? Pamit nung dakilang lahi, tsaka yung hahanapin ko. Tabayan yun eh. Yung awit na yun. Pero ilustre na brigado, nag-iiwan sa kanila Roger Cruz, Jomar Raparia, Rolly Bumatayo, Alvin Balgone, Arnel Villamor. Kama sila Nito Soriano, Susan Barameda, Gemma Antolo Camora, Sam Reyes, Marisol Malimban, Julius Ungab, Camila Mali, Ron Esperanza. Kala pa rin po nila Julius Gonzalez, Chris Martirambolo, Hero Ilustre na brigado, nag-iiwan. Tamang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Ay minsan ba, huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magpalinlang. Happy weekend! Happy Independence Day!
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asa na si Emis mo yata ang nakakabot eh.
13: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan.
3: Headlines.
0: National Capital Region Police Office nasa full alert na para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.
3: Headlines.
0: Bilang na mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol tumama sa Mindanao, umabot na sa 47.
3: Headlines.
0: Senado pag-aaralan ng mga available na pondo para magamit sa rehabilitasyon ng mga nasira ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Mga nagaganap sa Senado sumasalamin sa pang-abuso ng kapangyarihan ng ilan para sa interes ng kanilang mga kalyado ayon sa Malacanang.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 12, 2026, Araw ng Kalayaan. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ngayong araw, mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th Independence Day ngayong araw na ito na may tebang kalayaan kinabukasan. Kasaysayan, bahagi ng programa sa pagdiriwang ang seremonya ng pagtataas ng matawad ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Rizal alas 7 ng umaga. Kasunod nito ay sasaksihan din ni Pangulong Marcos ang nakatakdang Independence Day Parade sa Quirino Grandstand alas 8 naman ng umaga. Dito ay tampok ang iba't ibang delegasyon mula sa pamahalaan, militar at iba pang sektor bilang pagunita sa kasaysayan ng kasarinlan ng Pilipinas. Sa hapon naman ay pangungunahan ng Pangulo ang Band de Honor sa Ceremonial Hall sa Palasyo ng Malacanang at ito'y gaganapin ng alas 5 ng hapon. Ang pagtitipon ay dadaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan at membro ng Diplomatic Corps habang inaasahang bibigyan diin ng Pangulo sa mga aktibidad ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng bansa para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa full alert ng National Capital Region Police Office para sa pagdiriwang ng 128th Araw ng Kalayaan. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, mahigit sa 8,000 police ang pinakalat sa buong Metro Manila para tiyakin ang mapayapang pagsasagawa ng mga pagtitipon. Sangkop ng nasabing alert status ng security coverage, ang pangunahing activity areas kabilang ang Rizal Park, Bonifacio Monument at Pinaglabanan Memorial Shrine. Nakapwesto rin ang pulisya sa mga transportation hub at mga pangunahing lansangan. Activated na rin, sabi ni Asilo, ang command and control systems at emergency response assets para sa mas mabilis na deployment kung kinakailangan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alamin naman natin ang sitwasyon diyan po sa Monumento Circle para sa gaganaping programa ngayong umaga. para sa 128th taong selebrasyon ng Araw ng Kalayaan.
4: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Nakatutok doon si Marian Bastasa. Mary.
6: Alan, magandang araw. All set na nga itong Monumento Circle sa Caloocan para sa gaganaping programa ngayong umaga dito nga sa 180th taong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Pangungunahan ni Caloocan Mayor Along Malapitan itong programa kung saan panauhing pandangal mamaya si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Batay sa inilabas na schedule ng Caloocan City Local Government, magsisimula mamayang alas 7 ng umaga itong seremonya sa bantayog ni Gat Andres Bonifacio kung saan kasama ang pag-awit ng lupang hinirang, magkakaroon din ng red laying o pag-aalay ng bulkan at pagbasa ng proklamasyon bilang 28. Sa mga oras na ito, Alan, ay mahigpit na ang seguridad dito sa paligid ng Monumento Circle na hindi na rin pinapapasok pa yung mga motorista. At may mga empleyado na rin tayo nakikita, Alan, na nagsisimula na rin magsidatingan dito sa loob ng Monumento Circle. At kaugnay nito, ay sarado nga yung ilang kalsadang papasok dito sa Monumento Circle. Kaya pinapayuhan yung ilan sa ating mga motorista na dumana muna sa mga alternatibong ruta. So yan ang muna lang sitwasyon sa Monumento Circle sa Caloocan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Manila Local Government Unit at Department of Labor and Employment magsasanib puwersa para sa job fair ngayong Araw ng Kalayaan. Narito ang balita atin ni Lawrence Tanhoko.
4: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
8: Magsasagawa ng job fair ng Department of Labor and Employment, National Capital Region, Manila Field Office sa pakikipagtulungan ng pamahalang lungsod ng Maynila, Manila Public Peso o yung Manila Public Employment Service Office at SMCT San Lazaro bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayon. Sa pangunguna o pangungunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dubagoso, ang programa at magbibigay ng mensahe kaugnay sa kahalagahan ng trabaho at oportunidad ng mga Manileño. Dadaluhan din ito ni Manila City Vice Mayor Chia Tienza, Dole National Capital Region Manila Field Office Director, Engineer Martin Jacinto at iba pang kinatawan ng mga katuwang na ahensya at pribadong sektor. Gaganapin naman ang job fair sa SMCT San Lazaro Activity Center mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kung saan inaasahang makikilahok ang mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga employers na magbibigay naman ng iba't ibang mga trabaho. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, umabot na sa 47 ang nasawi sa kalamidad. Naitala rin ang 688 na nasugatan habang 31 individuals naman ang nawawala. Nasa mahigit sa 75,000 families mula sa 291 barangay sa Region 9, 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang naapektuhan ng lindol. Sa bilang na ito, 3,515 na pamilya ang kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center. Nasa 12,600 na bahay naman ang napinsala, kabilang ang 2,300 na totally damaged at 10,352 na partially damaged. Samantala, tinatayang nasa 666.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Regions 11 at 12. Patuloy pa rin ang sinasagwang assessment ng mga otoridad kabilang ang pagtukoy sa lawak ng pinsala sa sektor ng agrikultura.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS ng mahigit sa 3,000 aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa EVOLCS, nasa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 6.74 ang lakas ng mga naitalang pagyanig. Sa bilang na ito, 61 naramdaman ng mga residente habang 79 naman ang plotted na itala ang mga datos sa pamamagitan ng General Santos Seismic Station at Don Marcelino Seismic Station sa Davao Occidental.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo Pilipinas!
9: News Nationwide!
0: Binisita ng ilang senador ang mga lugar na sa Sarangani na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Sa panayam sa media, sinabi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na pag-aaralan nila ang mga available na pondo para magamit sa rehabilitasyon ng mga nasira ng malakas na lindol. Ayon kay Gatchalian, kasama nilang nagtungo sa Mindanao ang bagong Senate Finance Committee Chairman na si JBR Sito para mapag-aralan kung ano ang pwedeng idagdag sa bubuing 2027 national budget para sa pagbangon ng Mindanao. Inihayag rin ng Acting Senate President na nakakalungkot na kabilang sa mga napinsala ang isang bagong tayong pantalan na tinayo para sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa lugar. Dito, anya, makikita ang kahalagahan ng matibay na struktura na makakayanan ng isang malakas na lindol. Sinabi rin ng mga senador na pag-aaralan ng Senado ang kasalukuyang building code para matiyak na mga gusali at iba pang infrastruktura ay magiging mas matibay laban sa malalakas na lindol, lalo na sa Mindanao na madalas makaranas ng seismic activity. Binigyan din pa ni Senator Hercito na bagamat nagpapatuloy ang mga paunang relief operations, mas mahalaga ang paghahanda para sa rehabilitation phase. Anya, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan o lokal na opisyal para matukoy ang mga pangunahing infrastrukturang dapat agarang ayusin. Kabilang dito, ang mga tulay at kalsadang napinsala na nagdulot ng pagkakahiwalay ng ilang komunidad gaya ng Glan.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo Pilipinas!
9: News Nationwide!
0: Inihayag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na kabilang sa mga prioridad na proyekto ay ang pagkukumpuni ng mga tulay, kalsada, gusaling pampamahalaan, relocation sites at evacuation center na napinsala ng lindol. Binigyan din ni Zubiri na walang politika sa pagbibigay nila ng tulong dahil mapa-majority man o minority, lahat sila ay nakakaisa para makapagbigay ng tulong sa Mindanao. Samantala, sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na dapat suriin ng Senado ang kalidad ng mga proyektong pang-imprastruktura para matiyak na nagagamit ng tama ang pondo ng bayan. Anya, makikipag-ugnayan ng Senado kabilang ang Blue Ribbon Committee sa Department of Public Works and Highways o DPWH para siyasatin kung bakit may mga gusali at paaralan na nanatiling matibay habang yung iba naman ay matinding napinsala.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo Pilipinas!
9: News Nationwide!
0: Mahigit sa 130 miyembro ng Kamara nakibahagi sa relief drive para sa Mindanao quake victims. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melody Valdez Reyes.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo Pilipinas!
9: Report!
11: Mahigit sa 9 milyong piso ang naligo mula sa mahigit 130 House members na nag-donate para sa relief drive ni House Speaker Faustino Boje D. III sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay House Prosecutor at Bayan Party List Representative Shell Jokno, agad na nagsama-sama ang mga kongresista para sa inisyatiba matapos tumama ang lindol sa Region 12. Dagdag ni Jokno, maraming mga mambabatas ang nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng kanilang mga distrito at lokal na pamahalaan. Ayon naman kay Lead Prosecutor Jirville Luistro, bagamat abala sila sa impeachment, hindi nila nakakalimutan ang mga kababayan na apektado ng lindol. Taliwas ito sa aligasyon na nakatutok lamang ang Kamara sa impeachment process. Narito ang pahayag ni House Prosecutors Shell Jokno at Jirville Luistro.
12: So far, 139 lawmakers, a total of 9.29 million. At kasama po doon ang mga public prosecutors na humaharap sa inyo at mga kasamahan pa namin who are not here this morning.
13: That only shows na hindi po nakakaligtaan sa kabila ng aming tough preparation for the impeachment trial. Hindi po nakakalimot ang 11 prosecutors, most especially, sa kanila pong tungkulin para sa ating mga kababayan, most especially our beloved countrymen na biktima ng lindol sa Mindanao.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
0: Kasabay ng pamamahagi ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol, pinagding ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang validation at assessment operation sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa Davao Occidental, nagsagawang DSWD Field Office 11 ng house-to-house validation sa 45 kabahayan sa bayan ng Santa Maria, kabilang sa mga binisitang lugar, ang mga barangay ng Santo Rosario, Basiawan, San Agustin, Ogpao at Mamacau. Layunin ng hakbang na matukoy ang lawak ng pinsala at maberipika ang kalagayan ng mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong at suporta mula sa pamahalaan. Samantala, sa Glan, Sarangani, nagsagawa rin ng validation at pagbisita ang DSWD Field Office No. 12 kasamang Municipal Social Welfare and Development Office sa mga evacuation sites sa barangay Kalabanit at barangay Ilaya. Ayon sa DSWD, patuloy ang pagkalap at pag-verify ng datos sa mga apektadong komunidad. Layunin ng hakbang na matiyak na naayon sa aktwal na pangangailangan ang susunod na gagawin para sa mga ito, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
0: Kuryente sa karamihan ng tinamang lugar ng lindol sa Mindanao na ibalik na. Ito'y ayon po sa National Electrification Administration. Narito ang report ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Report.
6: Malaking bahagi na ng mga lugar sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol ang nagkaroon na ng supply ng kuryente ayon niyan sa National Electrical Administration o NEA. Matay sa pinakauling ulat ng NEA, dalawa na lamang ni Electric Co-op sa tatlong nalawigan ang patuloy na minomonitor dahil sa partial power interruption. Kabilang dito ang Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated at ang South Cotabato 2 Electric Cooperative. Kaugnay nito, nasa 96% na rin na maapektadong munisipalidad ang naibalik na ang supply ng kuryente. Patuloy naman ang restoration efforts para sa natitirang 36,000 consumer connections. Sa ngayon, pinalalakas na ng NEA ang power restoration efforts ito sa pamamagitan na rin ng task force kapatid kung saan 26 na electric co-ops mula sa Mindanao ang nagpadala ng mga tauhan at utility vehicles para tumulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad. Mula sa NEA, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
0: 6 sa 9 na distribution lines na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao fully restored na ayon sa Department of Energy. Narito ang balitang atid ni AJ Ignacio.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Report.
0: Babalikan natin maya-maya si AJ Ignacio.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
0: Nakatakdang magbahagi ng tulong ang National Housing Authority o NHA sa nasa 2,000 pamilya na totally damaged ang tahanan bunsod ng magnitude 7.8 nalindol sa Mindanao. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NHA General Manager Joben Tai na magbibigay sila ng tig 30,000 piso sa mga benepisyaryo na nasiraan ang bahay. Sa ngayon, anya, nakatutok ang kanilang mga aktibidad sa mga komunidad sa General Santos City. Ayon kay Tai, ongoing pa rin ang assessment ng mga tauhan ng NHA sa mga kabahayan ng kanilang mga benepisyaryo na napinsala ng lindol.
14: Tayo pag-ugnayan na po ko with the mayor of the Jensen. Next week po, magbibigay po kami ng agarang tulong sa 2,000 families po. Ito po mga pamilyang to, ito po yung mga totally damaged houses. Makapagbigay po kami ng 30,000 pesos each as immediate financial assistance to these 2,000 housing families.
0: Samantala, nagtakda na ng moratorium ang NHA sa pagbabayad ng mga benepisyaryo ng kanilang amortization sa Mindanao. Ayon kay NHA General Manager Joben Tai, dineklara niya na hindi na kailangan magbayad muna ng amortization ng kanilang mga housing beneficiary sa buwan ng Hunyo. Anya, bari pa nilang palawigin ang moratorium o pagpapatigil pansamantala ng pagbabayad ng housing loan, kaya antabayan na lang ang kanilang mga anunsyo.
14: Ina-assess po namin, pwede pa po ito ma-extend pero as of now po, for the whole month of June, hindi na po kailangan magbayad ng amortization payments sa aming mga beneficiaryo. Yung moratorium po, wala na po silang iisipin, automatic na po yan sa account namin. Basta po, kayo po ay beneficiaryo ng NHA, automatic po for the month of June, wala na po kayo intindihin. Mas importante po sa amin na makarecover po sila. And iba na po intindihin, hindi na po nila kanaintindihin yung babayaran nila for the month of June.
0: Si National Housing Authority General Manager Joben Tai.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
0: 6 na distribution lines na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, fully restored na ayon sa Department of Energy. Yan po ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
17: Yes, Alan, umabot na nga sa 6, no? Sa 3 ang na fully restored na, o 6 na distribution lines ang na-restored na mula dito sa Mindanao na tinamaan ng malakas na lindol. Ayon sa Department of Energy, 6 na at 3 pa ang partial power interruption ang naitatala sa 9 na distribution lines na naitalang naapektuhan ng natural lindol. Alan, umabot naman sa 71,525 ang inaantay na ma-restore mula sa 130,463 na apektadong kabahayan ng natural power interruption. Sa transmission lines naman, Alan, 4 sa 3 ang na-restored at yung 4 na naapektuhan ay 3 na lamang ang nire-restored at 1 substation na lamang sa buong coverage ng Mindanao Peninsula ang na-restored na at patuloy ang pagkukumpuni sa nalalabing substations na para mas magawa na ang supply ng kuryente at makadaloy na ng maayos ang supply ng kuryente sa iba't ibang kabahayan sa buong Mindanao Peninsula. Alan, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
0: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 24 minutes makalipas po ang 6 ng umaga.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga nagaganap sa Senado, sumasalamin sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng ilan para sa interes ng kanilang mga kalyado. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
21: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sumasalamin umano sa liderato ng Marcos administration ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tensyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Anya, ang naganap na gun-related incident sa Senado ay mayroong pagsang-ayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Bukod dito, inamin rin anya ni Senator Ronald De La Rosa na ang pagdalo nito sa Senado ay upang mapalitan ng Senate President para sa impeachment ng Vice Presidente. Ayon sa Malacanang, ang mga personalidad na nasasangkot sa naturang mga pangyayari ay pawang malalapit na kaalyado ng ikalawang pangulo. Malinaw anya na ang nangyayari sa Senado ay resulta ng umunipag-abuso sa kapangyarihan ng iilan upang protektahan ang kanilang kaalyado.
22: Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon, kundi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata.
21: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
0: Inianunsyo na ng House Prosecution Panel ang unang grupo ng mga private lawyers na magiging bahagi ng legal team sa pag-usig kay Vice President Sara Duterte, ang de Batangas Representative at Lead Public Prosecutor Jervil Luistro. Makikipagtulungan ang mga nasabing abogado sa House Prosecutors upang paghandaan ng impeachment trial, kabilang sa kanilang mga tungkulin ng paghanda ng mga ebidensya, pagharap ng mga testigo at pagbuo ng mga kinakailangang pleadings at iba pang legal na dokumento. Mula sa PECA Bar Law Office, kabilang ang mga sa mga napiling abogado, sina Attorney Marfort Pua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justine Ann Lamarca. Sasama rin sa prosecution team ang mga abogado mula sa Kapunan and Castillo Law na sina Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora. Si Attorney Amando Virgil Liguta naman ang kinatawan ng sa legal law na makikibahagi sa paghanda at pagsasagawa ng kaso laban sa Vice Presidente.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
0: Tinawag ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang unfriendly act ang pinataw na sanctions ng China laban kay Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. at sa kanyang pamilya. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na ang naturang hakbang ay lalo lamang nagpapakumplika sa umiiral na relasyon ng Pilipinas at China. At ito'y sa halip na makatulong sa pagpapatibay ng tiwala at maayos na pamamahala sa mga pagkakaiba ng dalawang bansa. Sinabi ng kagawaran nang ganitong mga hakbang ay hindi nakakatulong sa paglikha ng mga kondisyon para sa mas konstruktibo at positibong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Maynila at ng Beijing. Matatandang pinagbawal ng China ang pagpasok ni Chodoro ng kanyang asawa at anak sa mainland China, Hong Kong at Macau. Pinagbawal din ito ang anumang transaction o pakikipagtulungan ng mga Chinese individual at organisasyon sa kanila. Ang pahayag ng DFA kasunod ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng mga usapin sa West Philippine Sea at iba pang isyong bilateral.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
0: Pinadalhan na ng sabina ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPC-IDG ang mga individual na may kaugnayan sa pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na mayigit 20 individual ang pinadalhan ng sabina, kabilang dito mga coaching staff, student athletes, ang may-ari ng resort kung saan ginawa ang team building, ilang kinatawan ng Aurora Local Government Unit at pati ang bus driver na kasama sa umunoy team building. Ayon kay Morico, ito'y para matukoy kung may kriminal na pananagutan ang mga nabanggit na individual sa pagkamatay na nina Baterbonya at Adili. Bukod dito, sinabi pa ni Morico na na nag-issue na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order noong Miyerkules ang CIDG para sa mga persons of interest para mapigilan na makaalis ng bansa habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi anya bababa sa 3 ang mga persons of interest na mga otoridad ng Ateneo.
7: Aside from the subpoenas that we have issued, we have also issued a immigration bulletin, lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country. One of them is a foreign national.
0: Yan po mga kaibigan, si Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Morico II. Inaasahan na rin na haharap ang mga individual na pinasabina sa Lunes sa CIDG. Tiniyak naman ni Murico na itatrato mga ito ng professional at walang dapat na ikatakot lalo na ang mga kabataan.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
0: Nasa lugar mismo ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin nang tangkaing sagipin ang dalawang miyembro ng men's basketball team na nalunod na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ito ang kinumpirma ni Aurora Police Provincial Director Percival Pineda sa Panayam Sambidia sa Campo Crame. Ayon kay Pineda, nasa state of shock umano si Baldwin matapos ang insidente. Dahil dito, pinadalangan ng coaching staff sina Reynaldo Jacinto at Dean Castano upang

0: ay ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team na sina Rene Clert Materbonia at Divine Adili. Sa isinusulong ng na Senate Inquiry ni Aquino, layong palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan at mga mekanismo ng pananagutan tungkol sa mga aktibidad at sports programs ng mga paaralan na ginagawa sa labas ng campus. Ayon kay Senator Mam, kailangan ng masusi at patas sa pagsusuri sa mga pangyayari na humantong sa insidente. Sinabi ng senador na susuriin sa investigasyon kung sapat at maayos na naipatupad ang mga umiiral na batas, regulasyon at mga patakaran ng mga institusyon na nakakasaklaw sa mga aktibidad na inorganisa ng paaralan, partikular na ang mga off-campus sporting, training at team-building activities. Layunin rin niyang repasuhin ang mga umiiral na patakaran para sa off-campus activity na inorganisa ng mga paaralan, kabilang ang pahintulot ng mga magulang, mga safety protocols, sapat na supervision, mga hakbang sa emergency response, koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang hakbang para maprotektahan ang mga estudyante. Nagtapos si Aquino ng elementary, high school at college sa Ateneo de Manila University. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alamin natin ang sitwasyon yan po sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, kaugnay ng paggunita sa araw na ito ng Araw ng Kalayaan. Ang nakatutok doon si Quincy Kahilig.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Quincy.
3: Yes, Alan, magandang umaga at maligayang araw ng kalayaan mula dito sa Aguinaldo Shrine. At sa kasalukuyan nga ay sinasagawa dito ang iba't ibang mga cultural presentation at mga cultural dances habang hinihintay ang pagdating dito ng kalayaan parade. Ito'y bilang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898 dito mismo sa bahay ni Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng bansa na may temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Sinimula ng seremonya sa parada ng kalayaan mula sa Panamitan Bypass Road hanggang dito sa Aguinaldo Shrine ay nilahukan ng iba't ibang civic groups at Kawit communities. Pagkatapos noon ay inaasahang sasagawa na ang wreath laying ceremony o ang pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Aguinaldo sa likod mismo ng kanyang tahanan dito sa Cavite. Ito'y pangungunahan ni Francisco Gabriel Remulla, ang gobernador ng Lalawigan, at sasamahan siya ni Mayor Army Aguinaldo at ng Philippine Navy. At mamayang alas 7 sasagawa ang flag raising ceremony. At gayon din, Alan, at naka-alerto dito ang PNP at iba pang mga otor upang tiyakin ang seguridad dahil inaasahang nasa 5,000 ang mga taong dadalo sa mga kaganapan dito dahil may iba't ibang mga aktibidad na isasagawa ngayong araw gaya ng cultural show at trade fair bilang parte nga yan ng isinasagawa ngayong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng ating bansa ngayong Biyernes. Mula dito sa Aguinaldo Shrine, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, tatlong mandaragat na Indiano patay sa pag-atake ng Estados Unidos sa isang oil tanker sa Gulf of Oman. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinimpi naman ng Indian Federal Ministry na tatlong marinong Indiano ang nasawi matapos tamaan ng misal mula sa militar ng Estados Unidos ang isang oil tanker sa Gulf of Oman. Ayon sa ulat ng BBC, opisyal na ipinahayag ng US Central Command o CENTCOM na pinasabugan ng isang precision munition ang barkong MT Marivex. Ito ay isang walang laman na oil tanker na pinatawan ng sanction ng US dahil sa mga ugnayan nito sa pangangalakal ng langi sa Iran, matapos nitong baliwalain ang mga babala ng Estados Unidos at lumabag pa sa mga pinapatupad na blockage laban sa mga daungan ng naturang bansa. Nagdulot ng malaking sunog sa barko ang mga missile strike habang lumulubog ang mga sasakyang pandagat kung saan kinumpirma ng Indian government na nasagip ng Omani military ang natitirang mga tripulante mula sa mga susunog na barko. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: New York Knicks nakuha ang 3-1 series.

0: Lead sa NBA Finals kontra San Antonio Spurs. Sa PBA Finals naman, Talk and Text at Barangay Hinebra, paglalabanan ng 3-2 series lead sa PBA Finals. Ang basketball updates mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
1: Umukit ng milagro ang New York Knicks matapos nilang talunin ang San Antonio Spurs. 107-106 sa game number 4 ng NBA Finals sa Madison Square Garden. Binura ng Knickerbockers ang 29-point deficit na kanilang ininda noong first half, kung saan nagsilbing game winner ang naging tip-in ni OG Anunoby down the stretch. Dahil sa 3-1 series lead, target ng New York na makuha ang kampyonato sa Linggo ng umaga, Philippine Time, sa Frost Bank Center sa San Antonio. Samantala, ngayong araw ng kalayaan, maghaharap ang TNT Tropang 5G at Barangay Hinebra San Miguel para sa game number 5 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa akong 7:30 p.m. sa Smart Araneta Coliseum. Tabla ang series sa pagitan ng tropang 5G at Gene Kings at target ng dalawang magkaribal na koponan na makuha ang 3-2 series lead ngayong Game 5. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalan kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
5: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
6: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Ched Chair Agrupis, pinagmalaki na isa sa kilalang universidad na Mariano Marcos State University, nag-aral ang halos 4,000 graduates ngayong taon sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ronnie.
9: Matagumpay ang pagtatapos ng 48 commencement exercises ng Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte, kung saan dalawang araw na isinagawa ang graduation rites at naging guest of honor and commencement speakers sina Dr. Leocadio Sebastian, CEO ng Development Academy of the Philippines sa unang araw, at sa pangalawang araw naman ay si Chad Chairperson Dr. Shirley Agrupis. days. Sa pangalawang araw o kahapon na may mahigit 2,300 na graduates ay ipinagmamalaki ni Dr. Agrupis sa mga ito na nagtapos sila sa isa sa mga universidad na kilalang modelo sa Philippine State University System sa larangan ng research and development, gayon din sa international linkages. Nais din ni Dr. Agrupis sa mga graduates, lalo na sa mga nakakuha ng scholarship ng pamahalaan, na magpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil pinunduhan nito ang edukasyon. Sa pagtanggap ng diploma ng mga nagtapos sa kolehiyo ay sila ang magiging mukha ng Mariano Marcos State University. Una nang nag-iwan si Dr. Sebastian ng 3 kataga sa mahigit 1,500 graduates sa unang araw ang Know Yourself, Keep Adding to Your Toolbox at Get Out of Your Comfort Zone, kung saan tumatak naman ito sa mga graduates. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kasunduan para sa benepisyo ng mga contractual workers, nilagdaan ng Pag-ibig Fund at ng BFAR sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang atin sa atin ni Glenda Bakungan Sarak.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Glenda.
10: Maaari nang makatanggap ng benepisyo mula sa Pag-ibig Fund ang mga Contract of Service o COS at mga Job Order o GO workers ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1. Lumagda ang 2 opisina ng Memorandum of Agreement upang merehistro sa Pag-ibig Fund ang mga COS at GO workers ng BFAR Region 1. Ginanap ang MOA signing sa tanggapan ng Pag-ibig Fund sa City of San Fernando, La Union. Ipinahayag ni BFAR Region 1 Regional Director Remily La Chica na nararapat na mabigyan ng karagdagang benepisyo ang mga contractual workers dahil sa laki ng papel na kanilang ginagampanan para sa mga mangingisda at sa kabuuan ng fisheries sector. Hinikayat naman ni Jacqueline Constantino, Vice President ng Member Services Operation Group North Luzon ng Pag-ibig Fund, ang iba pang ahensya ng pamahalaan na erehistro sa Pag-ibig Fund ang kanilang mga contractual workers. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Naga City gagawing simple. Samantala, may git naman sa 8,000 trabaho alok ng Dole, Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Jerome.
11: Gagawing simple ngunit makabuluhan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Naga City na dadaluhan ng mga opisyal ng lungsod at ng mga barangay kabilang na si City Mayor Lenny Robredo. Ayon sa pabatid ng Naga City LGU, si sentro na lamang ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa pag-alala sa kontribusyon ng ating mga bayani upang makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga mananakop. Isasara sa trapiko ang ilang mga kalye sa paligid ng Plaza 15 Martires at sa ilang bahagi ng Elias Angeles Street at Peña Francia Avenue simula alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Samantala, umarangkada na ang mga serye ng job fairs ng Department of Labor and Employment, Camarines Sur Provincial Office ngayong Independence Day Celebration para sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho. Sa abiso ng Dole Cam Sur, mahigit 8,000 trabaho ang alok sa local employment habang 122 overseas jobs naman ang alok sa mga nais magtrabaho abroad. Nagsimula na ang mga job fair sa ilang mga bayan sa Camarines Sur at magkakaroon ng job fair ang Metro Naga Public Employment Service Office sa Hunyo 17 kasabay naman ito sa pagdiriwang ng 78th anibersaryo ng pagiging lungsod ng Naga. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mayigit naman sa 4,000 beneficiaryo sa Legazpi City, Albay, tumanggap ng rice subsidy sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid ni Helen Balean.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Helen.
12: Tumanggap ng rice subsidy ang 4,126 na benepisyaryo mula sa 16 na barangay sa Legazpi City sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pambansang Pamahalaan na isinagawa sa Ibalong Sentrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City. bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 10 kilo ng bigas bilang bahagi ng programang naglalayong makatulong sa mga pamilya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pinangunahan ng mga kawunin ng Legazpi City Social Welfare and Development Office ang pamamahagi ng ayuda katuwang ang Provincial Government of Albay upang matiyak ang maayos na distribusyon sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nauna nang namahagi ng kaparehong ayuda sa mahigit 4,000 benepisyaryo mula sa 20 barangay sa lungsod. Pinondo ng programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na may kabuang halagang 137 milyon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 8,000 kalahok inaasahan naman sa Barangatan Festival 2026 Parade ngayong umaga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Fay Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jillian.
13: Inaasahang dadagsa ngayong alas 8 ng umaga sa lungsod ng Puerto Princesa ang humigit-kumulang 8,000 kalahok para sa parada ng Barangatan Festival 2026 na bahagi ng formal na pagbubukas ng taunang pagdiriwang sa lalawigan ng Palawan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan, kay City Traffic Management Office Representative Alan Marbella, magsisimula ang parada alas 8 ng umaga at inaasahang magtatapos bandang alauna ng hapon sa gusaling Kapitolyo ng Palawan. Bukod sa makukulay na float, tampok din sa parada ang pantigoan sa dalan o street dancing na magpapakita ng kultura at tradisyon ng iba't ibang munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Samantala, inaabangan din ng mga Palawenyo ang grand opening concert mamayang gabi sa RVM Sports Complex na pagtatanghalan ng mga grupong Sex Bomb Girls, 1621, El Manu at Jessica, at bahagi ito ng iba't ibang aktibidad na nakatakdang idaos sa kabuuan ng pagdiriwang ng Barangatan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Fay Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. LGU ng Lapu-Lapu City, Cebu, makikipagtulungan sa National Museum of the Philippines Cebu para paigdingin ng pagpapahalaga ng sining, kultura at pamana. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheila.
14: Nakipagpulong si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa mga opisyal ng National Museum of the Philippines or NMP Cebu para sa posibilidad na makipagpartner para sa mga plano nitong mag-organisa ng art exhibits sa art gallery ng lungsod. Sa pulong, kasama si NMP Cebu Head Audrey Don Tumada at City Tourism Officer Gary Lau, tinalakay nila ang posibleng paglagda ng Memorandum of Agreement or MOA na magpapahintulot sa lungsod na manghiram o umupa ng artworks mula sa NMP Cebu para i-display sa Lapu-Lapu City Art Gallery. Nagrekomenda din ang NMP Cebu ng ilang art collectors at curators na maaring lapitan ng lungsod para sa idadaraos na exhibits. Naniniwala si Chan na ang inisyatibang ito ay magbibigay ng mga oportunidad sa mga upunganon na mailapit at maranasan ang pang-world class na arts at pahalagahan ang mayamang pamanang pangkultura na nagbibigay identity sa kanila. Umaasa ang mayor na sa mabubuong partnership, mai-transform ang art gallery ng lungsod na magiging isang vibrant cultural space kung saan matututo ang mga bisita, makikita ang pagkamalikhain at maipagmamalaki ng mga upunganon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mahigit sa 3,000 trabaho iaalok ng Dole Region 9 sa trabaho agad job fair ngayong araw sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Bless.
15: Nasa 3,487 na trabaho ang tampok sa Dole Trabaho Agad Job Fair ngayong araw bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa KCC Mall de Zamboanga. Pangungunahan ito ng Department of Labor and Employment o Dole Regional Office 9 kasama ang Regional Coordinating Committee o RCC kung saan isasabay din ang ibang mga aktibidad na bahagi naman ng World Day Against Child Labor. Maliban dito, mayroon ring ipapamahagi ng mga cheque ng programang pangkabuhayan sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program o DILP, gayon din ang tulong pang hanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o TUPAD program. Nasa 21 na mga ahensya ng pamahalaan ang makikiisa sa job fair ngayong araw na mag-aalok ng mga serbisyo sa mga aplikante. Maliban sa venue sa Zamboanga City, kaparehong aktibidad din ang isasagawa sa Zamboanga, Sibugay sa pakikipagtulungan pa rin sa iba't ibang mga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DTI nagalok ng balik eskwela diskwento caravan sa Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Eloisa.
16: Tagumpay na umarangkada ang balik eskwela diskwento caravan ng Department of Trade and Industry sa lalawigan ng Sulu. Nag-alok ng 15% hanggang 50% discount sa mga school supplies, bag at uniforme ang mga partner establishment ng DTI na talaga naman ikinagalak ng mga magulang na nagtungo rito. Pagbabahagi ni Marisa Sabtula Latif, isa sa mga maagang nagtungo sa diskwento caravan ng DTI, malaking tulong sa kanya ang programang ito ng tanggapan, lalo marami siyang anak na maliliit pa na kailangan mabilhan ng mga gamit ngayong pasukan. Ang diskwento caravan ay isa sa mga flagship program ng DTI. Malugod sila ani Nagdarsa Sapan, Provincial Director ng DTI Sulu, na kailang na implementa ang programang ito sa probinsya. Ani ang malaking bagay na para sa mga magulang at mga estudyante ang discount na ito sa mga pangunahing pangangailangan sa pagbabalik ng mga bata sa eskwela. Bukod sa bagsak presyong school supplies, nag-alok naman ng libreng gupit ang 35th Infantry Battalion Charney Company sa mga batang lalaki na nagtungo rito. Mula nang may pasailalim sa Region 9 ang Sulu, ito na ang ikalawang pagkakataon na nakapagbigay ng diskwento caravan ng DTI Sulu, isang programa bilang pagpapahalaga sa karapatan ng mga mamimili lalo na sa panahon mataas ang demand ng ilang mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 12, 2026, Araw ng Kalayaan. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. may laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
19: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
18: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
20: Kasama po namin si Secretary Henry po.
21: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot?
22: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
18: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
23: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!

0: Mga kaibigan, puntahan muna natin ang Rizal Park sa Maynila. Pangungunahan po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 128th anniversary ng Proklamasyon ng Kalayaan.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Nakatutok doon si Alvin Baltazar. Alvin!
2: Alam, magandang umaga. Dumating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang tatlong presidential sons at siyempre si First Lady Lisa Marcos dito sa Luneta. At ito yung decorate ng selebrasyon ng ito ay sanda ng 28 taong-anibersaryo ng Independence Day. So ngayon, alam, ay binibigyan ng rival honors ang Pangulo at nakaposisyon na yung ibang mga sector na narito sa mga Luneta. Nalita na din natin na alam, yung ilang mga miyembro ng gabinete na kasama-sama o nagkakaroon ng isipulitan dito sa ginagawang selebrasyon ng Independence Day. Pero ilan sa mga programa na inaangustahan natin at pagkatapos itong medyo sa ipinagkakalog dahil Pangulong Marcos ay pangunahan nila yung pagkataan ng iwakatawan ng Pilipinas. Hindi lamang si Pangulong Marcos ang kinasahat natin magkataas, kasama sa magkataas ng Dabila ng Pilipinas, kundi kasama rin ang First Family. Alam, ilan din sa inaasahan natin magiging tapos ng selebrasyon ito. Ngayon, pag-aalay ng Bulaklak, wedding ceremony o pag-aalay nga ng Bulaklak ni Pangulo Marcos. Alam, siguro magbabalik tayo maya-maya lamang sa ilan pang mga aktibidad. Nagpapatuloy na ngayon, nagsisimula. Huwag na nang pagsisimula na nga nitong pagdiriwang ng isandaan at 28th anibersaryo ng Independence Day. Ulat, wala pa nandito sa... Ako naman si Alvin dito sa Radyo Pilipinas.
0: Thank you, Alvin Baltazar.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Thank you, Alvin Baltazar. Mula po riyan sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special Independence Day Edition. Ayun po ang 128th anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. At maya-maya mga updates mula naman po sa iba pang mga points kung saan magkakaroon din ng flag raising ceremonies ngayong umaga. Diyan po mga kaibigan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ang nakatutok naman diyan ang ating kasamang si Quincy Kahilig. Maya-maya ho, hingi tayo ng update diyan mismo sa Kawit, Cavite. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 4.5 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Abang databayanan ho natin ang ilang pang mga updates mula sa iba't ibang sites ng flag raising ceremonies ngayong umaga. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Balikan natin ang Rizal Park sa lungsod ng Maynila sa pamamagitan ni Alvin Baltazar. Yes, Alvin!

0: Sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas sa pamumuno ni Cadet Girl Scout Queen Hannah Diana Ruth A. Magusib ng Girl Scouts of the Philippines.
1: Maya-maya, babalikan ho natin mga kaibigan ang mga kaganapan diyan sa Rizal Park. Ano po, katatapos lamang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang flag raising ceremonies diyan po sa Rizal Park sa Maynila. Siyempre, ito po ay isa sa mga highlight ng 128th anniversary ng ating Araw ng Kalayaan. Balikan natin mga kaibigan ang Rizal Park sa Maynila.
2: Baba kamay! Ha!
0: Ating awitin ang himno sa Bagong Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Charity Sweepstakes Office Choral.

0: ating bigyang daan ang sabay-sabay na pagbigkas ng panata sa Bagong Pilipinas na pamumunuan ni Scout Emmanuel R. Magpali, Regional Scout Representative, National Capital Region, Boy Scouts of the Philippines.
1: Taas ka ng kamay! Ha! Kalupunan, pinunod kawal, taas ka ng kamay! Ha!
2: Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, ialay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
1: Kalupunan, pinuno at kawal, buwa kamay. Ha! Baba ka ng kamay! Ha!
0: Mula po rito, inaniyahan ang Pangulo para sa pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal.
3: Mga kaibigan, kasalukuyang pong pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, diyan po sa Luneta sa Maynila. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. At syempre, maya-maya, hingi rin tayo ng update mula naman sa Kawit, Cavite. Pinangunahan po ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla ang flag raising ceremonies niya naman sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Balikan natin, mga kaibigan, ang Rizal Park sa Maynila.

0: Mga kaibigan, yan po, katatapos lamang pong ialay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bulaklak diyan po sa bantayog ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Yan po ay dyan sa Luneta Park sa lungsod ng Maynila. At syempre, mga kaibigan, marami pang mga updates ang atin namin sa inyo kaugnay po ng paggunita sa araw na ito ng Araw ng Kalayaan. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 15 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Ito po mga kaibigan, ang bahagi ng Special Coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Diyan po sa paggunita sa araw na ito ng 128th anniversary ng Araw ng Kalayaan. Sa puntong ito mga kaibigan, balikan muna natin ang... babalikan natin maya-maya ang lungsod ng Maynila. Dito muna, papakita namin sa inyo. Ito po ang feed na galing sa Kawit, Cavite. Okay, sa Kawit, Cavite, sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Yan po ay hatid sa atin ng team naman ni Quincy Kahilig. Mula po diyan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ang oras natin, 17 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Tingnan muna natin muli. Update naman diyan po sa lungsod ng Maynila.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Alvin, yes.

Katatapos lang mga kaibigan ng formal na pag-aalay ng bulaklak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan po sa bantayog ng ating pambansang bayani, Gat Jose Rizal, sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. 18 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Balikan natin ang Rizal Park sa Maynila.

0: Dito po nagtatapos ang seremonya sa pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Marami pong salamat sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa unang pamilya.
1: Yan po mga kaibigan ang flag raising ceremonies at ang wreath laying ceremonies diyan po sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Siyempre pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 20 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Abangan ngayong Biyernes ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage sa paggunita ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Maghahatid ng mahahalagang balita at kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
1: Mga kaibigan, ngayon pong pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan. Itong tanong natin sa ating mga kababayan, ha? Ano po sa tingin niyo, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino? At paano po natin itong mapapangalagaan para sa susunod na henerasyon? Pakinggan natin ang tugon ng ilan nating mga kababayan.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
3: Ako po si Geraldine Socorro Solorlope mula sa bayan ng Bontok, Yalaruga ng Southern Leyte. Ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa ating mga Pilipino ay ang makapangyarihang magdesisyon para sa ating sarili. Ang malayang makapagpahayag ng ating opinyon, makapagtatag ng sarili kinabukasan at makapamili ng mga pinuno na tunay na maglilingkod sa bayan. Ito ang pundasyon ng ating demokrasya. Mapalagaan natin, una, sa pamamagitan ng edukasyon at tamang impormasyon laban sa mga kasinungalingan. Pangalawa, gamitin natin ang ating boto ng tama at matalino. At panghuli, magtulungan tayo sa ating komunidad. Ang kalayaan ay hindi lamang minana mula sa ating mga bayani. Ito ay isang responsibilidad na dapat nating ipasa sa susunod na henerasyon.
4: I think for me, the importance of attaining the Independence Day in the most relevant sense in today's generation is that we are able to establish our own government, nagkaroon tayo ng karapatan na mamunong isang Pilipino sa sarili niyang bansa. And of course, for us Filipinos, we're able also, or we also have the power and the right to vote our own leaders. So, kaya ko siya nasabing relevant is that sana gamitin natin ng maayos at tama ang karapatan nating bumoto para din siyempre sa ikauun natin kaayos ng Pilipinas. At siyempre, para hindi rin po masayang ang pagsasakripisyo at hirap na itinaguyod ng mga ninuno natin para sa kalayaan tinatamasa natin ngayon.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
1: Radyo Teka muna, kanina pa yon. Sandali lang, ilan muna ang paalala. Sandali lang at meron lang kaming kino-coordinate dito.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
8: Hi! Would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go! Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday sa 104.3 FM Band, Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital.
12: Ang boses ng Pangulo.
11: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
13: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
11: Radio Pilipinas, Radio Publiko, sa 104.3 The Capital.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sa pagbalita sa araw na ito, mga kaibigan, ng Independence Day, Tayo po ay makipag-ugnayan muna sa isang profesor at batikang historian, si Professor Xiao Chua. Sir, magandang umaga po.
0: Makasaysayang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
1: Ayun, ang ganda ng bati mo, sir. Isang makasaysayang umaga. Okay, ngayon po, of course, sa paggunita ng 128th anniversary ng Declaration ng Philippine Independence. Bilang isang historian, sir, i-share mo nga sa amin ang ilang mga highlights ng aktual na nangyari noon, June 12, 128 years ago. Bandang hapon yun, sir, no? Yung aktual na pagde-declare ng independence diyan po sa Aguinaldo Shrine sa Cavite, Cavite, Professor Chua, sir.
0: Opo, 4:20 a.m. po, p.m. po yun sa Cavite, Cavite. Kakapanalo lang ni General Emilio Aguinaldo sa Battle of Alapan sa Imus noong May 28. At itinanghal nga yung watawat sa Cavite City as a celebration of that, ano, for the first time. So itinakda ni General Aguinaldo yung araw ng kalayaan, June 12, 1898. Ito yung aspirasyon o mithiin natin na makawala na sa Spanish kasi nananalo na nga tayo sa laban natin sa mga Espanyol after 333 years. Imagine niyo po yan.
1: Mm-hmm.
0: So kaya po nagpuntahan yung mga tao doon sa Awit, sa bahay niya. So yung description, marami ng mga banderitas na mukha nung watawat natin. No? Tapos ano, no, nagpuntahan yung mga tao sa harapan ng bintana. At doon sa bintana nga, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas. Mm-hmm. No? At tinatugtog ang ating marcha nasyonal. Na ngayon nga, yung lupang inira.
1: Ayun, okay. May dalawang puntos na nabanggit ka. No? Noon, ikanyo, iwinagayway ang bandila ng Pilipinas mula sa bintana ng Aguinaldo Mansion.
0: Opo.
1: Ngayon, ika nga, ngayon meron ng parang veranda ron eh. Ibig sabihin, nung araw na dineclare ang independence noon, wala pa yung veranda na yon, kundi isang malaking bintana yung naroon. Prof.
0: Opo. Opo, bintana po. Later on na lang ho nilagay yung balkonahe. Yung tinatawag natin ng independence balcony. Kasi nga, ang ginawa niya Aguinaldo, dinemodel niya yung bahay upang maging paggunita sa independensya at sa kasaysayan ng pakikibaka natin laban sa mga dayuhan.
1: Ayun. And then, binanggit nyo na noon pinatugtog na ang marcha nasyonal na ngayon ay lupang hinirang. Teka, ano na nga ba yung tumugtog doon? San Francisco de Malabon Band? Tama ba yun, sir?
0: Apo, banda San Francisco de Malabon na ngayon ay tinatawag na banda matanda. So, hanggang ngayon, nandyan po yan.
1: Ayun. Alam nyo, Prof, nung elementary ako, nung pinag-aaralan yan, at sinasabing ang tumugtog ang banda ng San Francisco de Malabon, niisip ko noon, nung ako ay elementary pa, Malabon, ibig sabihin, imported pa galing Malabon. Yung pala yung San Francisco de Malabon, bahagi ito ng General Trias sa kasalukuyan, Prof. Tama ba?
0: Gentry na po siya.
1: Ano?
0: Tama po, Gentry. Yun? General Trias.
1: General
0: yes po.
1: Trias. So yung so, palang, yun. Ang tawag pala noong araw doon ay Malabon.
0: Opo.
1: Ngayon
0: San Francisco de Malabon.
1: San Francisco de Malabon. Kaya yun ngayon ay General Trias Cavite. Ibig sabihin, yung banda ng General Trias na noon ay San Francisco de Malabon. Okay, ayan. At sino po ang iba pang mga very significant na personalidad na kasama noon ni General Emilio Aguinaldo doon sa deklarasyon ng Philippine Independence June 12, 128 years ago, sir?
0: Sir, naroon po yung

0: So, ano yan, kumbaga na-supersede yung written declaration. Pero eventually, of course, pagdiriwang pa rin yan June 12. Kasi yan yung dramatic na commemoration. Mm-hmm. Na celebration na may itaas, ng watawat, kumbaga.
1: Ayun, okay. At syempre, ngayong araw na ito, we understand kayo ay very busy, Professor Shaw, at meron kayong patungo kayo sa isang pagdiriwang din, ano? Sa mga oras na ito. Of course, we'd like to thank you, Sarah, for joining us this morning at nagbahagi ng bits and pieces of history kaugnay ng mga kaganapan noon, 128 years ago, sa declaration ng Philippine Independence. Prof, salamat ng marami for the updates and the information. Magandang umaga po, sir.
0: Mabuhay ang kalayaan, mabuhay ang Pilipinas. Salamat po.
1: Thank you, sir. Professor Shaw Chua, isa pong batikang historiador o historian. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 35 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Ses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
5: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Ferdowsia Nami Bahad from Provincial Science and Technology Center, Bumbao, Tawi-Tawi. Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas kong mahal. Para sa akin, ang pinakamahalagang na ibigay ng kalayaan ay ang karapatang mamuhay ng may dignidad, malayang magpakayag ng saluhin, at makilahok sa pag-unlad ng bansa. Mapapangalagaan natin ito sa pamamagitan ng pagiging responsableng mamamayan at pagturo sa kabataan ng pagmamahal sa bayan at pagkakaisa. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.
6: Ako si Cherise Valladolid from Legazpi City. Ang kalayaan ay importante sa akin as a student, especially kapag when choosing a program in college po. Since if you have kalayaan to choose what you want, so yun po yung magigib sa iyo ng happiness. So, mahalaga po yun kasi since if you choose the program na di mo naman gusto, pwedeng mawalan ka ng gana na to do that thing po. So, it's important talaga po na to have kalayaan to choose what you want po. Choose what you want, choose what makes you happy po. And kasi at the end of the day po, sila din naman yung tatahak niyan na pat na pinili nila. That's
2: it. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
7: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.

0: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Punta natin mga kaibigan ng Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Mayroon din pong naganap na flag raising ceremonies doon, pinangunahan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. Ang nakatutok naman doon mga kaibigan, si Quincy Kahilig.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Quincy.
7: Yes, kasama nga lang. Magandang umaga at maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Tama ka dyan at sinagawa nga ngayong kani-kanina lamang yung flag raising ceremony na pinangunahan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. At pagkatapos nga nun ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magbigay ng mensahe bilang panauhing pandangal sa okasyon na ito, kung saan hinimok niya ang publiko na pangalagaan at patuloy na isulong ang kalayaang pinaglaban ng ating mga bayani na mahigit 100 lang taon ang nakakaraan. Anya, bagamat wala na tayo sa panahon ng digmaan, sa panahon ngayon ay nakikipaglaban naman tayo sa kahirapan na ating kinakaharap at kung kaya kailangan umanong isulong ang pagkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad upang ang lahat, lalo na yung mga nasa laylayan ng ating lupunan, ay makalaya mula naman sa kahirapan at matamo ang hinahangat na magandang kinabukasan. Alan, dito nga sa Aguinaldo Shrine, nagpapatuloy yung mga aktibidad na sinasagawa dito. Dito sa aking likod ay meron mga sinasagawang trade fair at munting presentasyon para sa mga panauhin na nagtungo dito sa ating lokasyon sa Aguinaldo Shrine. Kasi kasama rin dito, nakita ko kasamang Alan, yung mga veterano na ating nakipaglaban sa ating para sa ating bayan noong mga nakaraang digmaan na ating kinaharap. Kaya at mamaya sisikapin natin makipagkwentuhan sa kanila. Ayan. Ayan muna ang ating update mula dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you.
3: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
6: Thank you so much, Quincy Kahilig, direkta mula po dyan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. So meron din pong flag raising kani-kanina lang doon sa Aguinaldo Shrine. Pinangunahan po yan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. Maya-maya, dagdag na mga updates kaugnay pa rin ng mga highlights ng paggunita sa araw na ito ng Araw ng Kalayaan. 43 minutes na makalipas po ang 7:00 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
4: Namamasyal pa sa Luneta.
8: Ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Tulay sa boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special episode po ngayong Independence Day. Kanina sa mga update ng ating kasamang Alvin Baltazar, of course, sa pinangunahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang flag raising at ang wreath laying ceremonies diyan po sa bantayog na ni Gat Jose Rizal sa Luneta. And any moment from now, magkakaroon naman ng parade diyan po sa Maynila. Mga kaibigan, si Alvin Baltazar, nagsasalita ang Pangulong Marcos diyan po sa Luneta sa lungsod ng Maynila. Alvin.
2: Ang kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay ng mga pinuno ay yaong nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit, sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit, at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
6: Mga kaibigan, ang talumpati po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. direkta mula dyan sa Rizal Park sa Maynila. Alvin! Alvin, Alvin, go ahead.
10: Alan, Alan, yes, matatapos-tapos pa lamang ng naging mensahe ni Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. dito sa Grandstand. At ilan sa mga natin yan din ng Pangulo ay yung ipakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino, lalo-lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya ang pag-uusap ng Pangulo, sana ang mga Pilipino huwag mapagod na mahalin at pilingin pa rin ang Pilipinas habang itinayo din ng Pangulo na maging mapanuri sa katotohanan, tumaban ng bata sa araw-araw at piliin ang ikabubuti ng bayan kaysa sa interes ng ilan. Sapagkat ang binibigyan din dito ng Pangulong Marcos sa alan ay yung mga gagawing ikakasakripisyo sa mga susunod na panahon ay ang makikinabigyan dito yung next generation. Ang kapayapaan niya, dapat tandaan, ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Alam, magpapatuloy pa rin ang ilang mga aktividad dito sa Merino Grandstand kasama ng Pangulo, ang kanyang First Family, si First Lady Lisa Marcos at tatlong presidential sons. Mamaya, magkakaroon ng parasa rito sa May Grandstand bilang bahagi pa rin ng tuloy-tuloy na selebrasyon pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng araw ng ating kalayaan. Mabalik tayo mamaya, Alan, sa ilang pa mga kaganapan dito sa May Luneta at sa May Gawin ng Grandstand. Para sa ating coverage dito sa araw ng kalayaan, Alvin Balsar, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipino.
3: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
6: Thank you so much, Alvin Baltazar, direkta mula pa diyan sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. At maya-maya, update naman, karagdagang update mula po sa lungsod ng Maynila. Ihatid naman ni Lawrence Tanhoco, maya-maya, sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
11: Opo pala si Jubel T. Bugnos, teacher of Governor Felicissimo T. San Luis Integrated Senior High School. Ang pinakamahalagang ibigay ng kalayaan ay ang kapangyarihang magpasya para sa ating sarili. Ginawad dito ang karapatang bumuo ng sariling pamahalaan, ipaglaban ang karapatang pangboto, at hubugin ang pambansang identidad. Ito ang pundasyon kung saan nakasalalay ang ating dignidad bilang isang malayang lahi. Para mapangalagaan ito, narito ang ilang mga hakbang. Una, edukasyon. Ituro sa mga kabataan ang tunay na kasaysayan at ang mga sakripisyo ng ating mga bayan. Pangalawa, aktibong pagkamamayan. Gamitin ang kalayaan sa pamamagitan ng responsableng pagboto, pakikipaglahok sa mga usaping panlipunan at ang pagrespeto sa ating sariling batas. At ang pangatlo, pangangalaga sa kultura. Tangkilikin ang sariling wika, tining at mga lokal na produkto. Yun lamang po, maraming
3: tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Kumustahin naman natin mga kaibigan ng lungsod ng Maynila na katutok po roon sa mga preparasyon. Of course, sa araw na ito, si kasamang Lawrence Tanhoco.
3: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
6: Lawrence!
12: Alan, bantay sarado, Alan, ang ilang bahagi na ng lungsod ng Maynila, particular dito sa kahabaan ng Mendiola, kung saan nakabarikada na dito sa aking likuran yung ilang mga container trucks o kung yung mga container, makikita mo dito yung mga container na nakaharang sa kahabaan ng Recto Avenue. At dito naman, mula dito hanggang sa Mendiola, hindi na pwedeng dumaan yung ating mga motorista. At wala naman dito sa kaliwa, kung papunta naman sa Porayta, dito ay nakaharang na rin. At mula dito, pwede kang dumiridiretso hanggang Recto. Ganun din ang sitwasyon dito naman sa may Legarda Alan at ganun din dito sa may Ayala Bridge. Maraming kapulisan dito, Alan, yung nakapwesto na at nag-aantabay na lamang ng kung anumang aktibidad ang mangyayari dito sa, kumbaga, sa sentro dito sa lungsod ng Maynila, dahil alam naman natin na kapag mayroong mga aktibidad o mayroong mga kaganapan sa bansa, ay dito nagtitipon-tipon itong ating mga kababayan para magpahayag ng kanilang mga nais iparating sa pamahalaan. Sa ngayon, Alan, relax muna yung ating mga pulisan. Kung makikita mo sa akin likuran, medyo sila ay nakaupo pa dahil wala pa namang, kumbaga, silang namomonitor na mga nagsasagawa ng kilos protesta. At paalala lang din, Alan, dun sa, ano, ha, sa mga kababayan natin na pupunta dito sa lungsod ng Maynila, napakahirap ng signal dito, particular dyan sa may Manila City Hall kung saan tayo nang galing kanina, dahil kabilang daw ito sa sinasabi nga nilang security measures na kailang ipinapatupad, yung signal jamming, intermittent yung dating ng signal, minsan magkakaroon, minsan mawawalan. Pero yung sigurado dito, yung seguridad ng ating mga kakalsadahan, lalo na yung paligid ng Malacañang, ay bantay sarado ng ating kapulisan, Alan.
6: Okay. So, Lorenzo, tabayan na namin ang dagdag pang mga update from your end diyan sa lungsod ng Maynila.
12: All right. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lorenzo Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Public.
3: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
6: Thank you so much, Lawrence Tanhoco, mula po dyan sa lungsod ng Maynila. Bye-bye tayo muna kami. Pero tuloy-tuloy pa rin, mga kaibigan, ang paghatid namin sa inyo ng mga aktibidad kaugnay po ng paggunita sa araw na ito ng 128th anniversary ng Philippine Independence. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, June 12, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Jomari Refarial. Pansamantala, nagpapaalam ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
13: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Mas pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
22: Colab.
23: Radyo Magazine.
24: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
25: Ang taginting ng FM
26: at lakas ng AM
27: sa iisang himpila.
28: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak,
30: mas maraming mararating,
31: at mas maraming maaabot ng impormasyon
32: at serbisyo publiko.
33: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
34: Radyo Pilipinas
35: News Nationwide.
36: Trending issues na pinag-uusapan.
37: World News in 5.
38: Ang inyong institusyon
39: sa Philippine Sports Broadcast.
40: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
41: 66 Informasyon.
42: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko
44: 738.
45: Sports Radio 918.
46: Radyo Magazine 1278.
47: At Radyo Pilipinas World Service.
48: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
49: Mapapakinggan na
50: sa Capital 104.3 FM.
51: Capital 104.3.
52: Radyo Pilipinas World Service.
53: Sports Radio.
54: Radyo Magazine.
55: Serbisyo Publiko.
56: The AM and FM collab.
57: Sa Capital 104.3 FM.
58: Radyo Pilipinas.
59: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
60: Colab.
61: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
62: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
63: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
64: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
65: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
7: GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
2: Kabataan, kasama sa usapan.
4: RG!
0: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
8: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
9: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
8: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
9: sa Radyo Magazine.
8: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
9: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
8: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
9: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.